0: Eyo yebadde Qur'an yekitibwa ngesomebwa okuyita mu kiro. Faayo ojiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba kubireko ku 0414 232 203 oba ku 0704 362 04 oba ku 0772 483 75. Bamuze Engineering Company.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Program Kulesente. Your program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye ssente bo bagiseewa? Kola ssente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program Kola ssente.
3: Kola ssente.
2: Kola ssente.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumukutu gwa chikumu musambu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekulalyo gwe omuntu wa fe owabuli jo jasinzidde okubanga otumbo de mwatu webali nnyo webalire ddala enteekateeka eno egenda mu maaso buli lunaku era ebeera wano ku mukutu gwaffe gwennyini ogw'omulungi nga tugezaako okuba tooki mu ebyo wamma ebiyinza okubanga bitugondeza obulamu bwe tuba tuyiga ensimbi. Oboolyawo abasinga obungi mu ffe baagala obugagga ate oboolyawo abalala baagala okuba nti bali mu mbeera ate etennyamiza wadde muffe mulimu abakola batuusa butuusa mpalo nti lukedde katugende tukole naye ensonga yonna lwaki okola twetaagamu obukodyo wamu busobola okusembeza ku kiruubirira lwaki okola. Amannya agange mpitibwa Dr. Mpima Rafati nga ate eno enteekateeka twagikazaako eryakola ssente ebeera olunaku lwa Mande mpaka ate olunaku lwa Mande tugenda ne tubeera mu kye tuyita Africa Connect olugezaako kukakasa nti tusumulula ku bigere ng'oboolyawo ne tukima ku mikala maffe baganda baffe bali ate aboogera ku lulimi olunyaanyimbe ne tubanga ebigambo tubituuza mbulungi nnyo. Twagala nnyo okubanga tufuna obugagga nati ne twagala nnyo n'okubeera abalamu. Ebintu bino ebibiri bitambulira wamu, obulamu n'obugagga. Abamu bagamba nti obulamu bwe bugagga baabigatta n'obigatta naye ng'ate obulamu kirala nnyo n'obugagga kirala nnyo. Mulimu abantu abakola ebyambiyoni n'agamba nze ku ssente nkola kyonna nga mwanadamu ngoka nti nze ku ssente kyonna nkikola kasaziba nga kireeta ssente bwe kibanga kiri mu makubu matuufu kyonna kikola bwe kibanga kimenyaminya ku mateeka ati wamagezaako kyekingiza kubanga ebiseera ebisinga oyinza otwa okumala okuŋŋaanya zonna naye ate buno obu side effect obutonotono okwekyo ky'obadde owaddeyo kyonna ne bukuleetera okuba nti ate ofiirwa kyonna ojagenda okulaba nga bafunye ssente nga bakozesa omululu awaddeyo mubiri gwe okufuna ssente enkomero yaabyo ate efundikira byonna bigenze nga taataasa bulamu. So gezaako okunoonya ssente mu makubo amatuufu oboolyawo nga tojajamiza mubiri gwo, tojajamiza kitiibwa kyo, tojajamiza lulimi lwo, tojajamiza ddiini yo, tojajanyiza oboolyawo kitiibwa kyanju maka mwe wasibuka okuba nti ojokola. Kubanga byonna eby'ensi eno tukkiririza ddala nti tukolerera obulamu obulungi tulina bingi bye tukuŋŋaanya ate oboolyawo tujja genda tetulina ke tulina. Kakati lwaki tukola? Kwe kakasa nti obulamu bwawo bye tusinga okufaako buli mu mbeera oboolyawo etatunnyamiza. Maama ono akuba akasimu nti munnanga akadagala nga kampeddeko n'osobola okuba nti olinawo okwata n'omudduukirira. Omwana wo n'omulaba nti ate empali gy'ayambadde terimu kiraka nti ate akabina katambulira wabweru. Oboolyawo mukyala wo n'aba ng'afissaako kaasiga iina enjala ekiraba n'oba nti ate naawe kennyini ofunyeemu akagula empale, ofunyeemu akagula hijabu. Ekyo kikulu nnyo tukola okutuukiriza ebyo ebituleetera essanyu. Mubufunze nti tukuŋŋaanya emmere y'olwaleero ne tukakasa nti obusozi Mungu aba tusaasidde ne tuterekawo ku ssente enkalu ezisobola okugula n'ey'enkya ate oku ne tukola nti tufissa akasente akazimba mwe tunaasula oboolyawo ne tufissa akasente ne tukeeyambisa okutegeka abaana baffe embeera gye banaayambisa okuba nga beŋŋanga embeera mwe banaayita.
3: mwebale nyo abatuuliriza nga musinzi de mitala wa mayanja abali kunonga mujulirize okuva ku radio zinyezo kunyola mwabawuliriza nga mukoesa applications mwebale nyo mwaita ku www.parofafricaradio mitala wa mayanja atendo mwabagenda ku mikutu jaffe ja internet kulieri ku YouTube ne muji downloading emisomo ne mudamu ne mujulirize Mungu yeka akiwali mtufu mukolira ddala omulimu ogwamanyi nabadde eguru tuna ente katika jira lituwa ya mukono muziranjovu wano ni tukona nyo ha tusoka nsoko kutusa nsoko kutusa okusima kwange eri abawagizi abazanyi abatendesi bananyini ba kilabu ensambi y'omupiira ya Arsenal omanyira bagamba nze ndi muntu ali flexible mpagira timu bbiri ebungereza mpagira Liverpool mpagira Arsenal bwe bakuba nnyo Arsenal ze mbeera wa Liverpool mukwano sirina we nakiwandiika nti nina okubona abona bwe bakuba nnyo Liverpool nga nfuko wa Arsenal bakuba nnyo Arsenal nga nfuko wa Liverpool kati twagwenze oluvannyuma lw'emyaka 20 bubweddumu ebiri nga akakopo tetukwatako mwatu kyaddaaki wakati mu kulafuubana ne tujja bbiye sizoni yaggwa nga tubulako katono ne badumane yadda kale ne bakatini ne baba kati kyamaze ne kituukirira obwoliawo ensi yonna yonna neegyagambiza mbadde ntunulira emikutu emigatta abantu nga kuliko ebikola amawulire ntunulidde nnyo nnyo okufa kwabadde ssentebe wa LC wa NRM Saidi Ze Kayunga omukulu Kalangwa abadde ayitibwa Kalangwa naye ng'ogenda okulaba bye bamwogerako abantu ab'okukyalo babo ku kitundu n'olaba abakulembeze bye bamwogerako n'otunuulira ate ab'omunju ye bye bamwogerako olyawo ng'ogenda okulaba nga birwanagana ebimu bino birwanagana n'ebyeri n'ebyeno naye kyekyo bye tukola ku nsi bijja determininga nnyo ebyo bye tuli genda nabyo kubanga tukkiriziganya ddala nti abantu tebalijjukira bugagga bwe twakuŋŋaanya balijjukira akatono ke twagabana nako kumusam katonyeze mwenda Dr. Mpima Rafati nkera waninu steri yagala kumanya kyobaninaki wabula gamba bw'atandika okwogera tugattako bw'akola enteekateeka zino zitugattako ekyovuwala bantu tubanyuka kasanti twewaayo n'enjogera y'abaana mu kibuga ennaku zino tukolerera abantu tugenda tuteekateeka ensiisira ez'ebyobulamu ne tutegeka emisomo egy'abaana baffe nga bonna gamba gunjuka ne Paul my child my Paul yakamala okuggwa ne tutegeka ensiitaano y'omumanyi okulaba nti abaana baffe ate tubongeramu eddiini kati ati tulinawo Sheikh Marjan gye twamukwasizeeyo mawokoti eyo okugenda okukakasanti ate tweŋŋanga kye tuyita National Quran Competition ne Paul Africa Radio enteekateeka eyo kakasanti abaana baffe abato wamma ekitabo kya Mungu kibali mu mutwe olabye tugezaako kakasanti tukukwatirako okubanga ekyo ky'olijjukira kuffe bwe tuli batumaze okubanga Mungu atujuludde so nno tulina enteekateeka egenda ddala maaso naawe ali awuliriza nti beera munnamawulire addako ne Paul Africa Radio mukyo tukugambira ddala bw'oba olinamu omulaalo ng'olinamu embeera olinamu omutima ogw'okakasanti oyagala kufuuka munnamawulire addako osobolera ddala bulungi nnyo okukikola ne Paul Africa Radio janguwa neno obe ng'oyitya dda mu mikono gy'abakugu abamanyi bali okugendera ddala maaso naye bagamba nti baagambye nti okuwandiisa kuyinza okuba nga tuli mu biro kiyinza n'okuba ekiro kye kimu ekisembayo ku ekyo nikozesa mangu tevunayita oduke mangu misinde ojo wano ku kitebe kyaffe tuli ku Old Kampala Primary School opposite ne gate eyingira mu Old Kampala Primary School ojja kulaba radio gagadde 17 katonyeze mwenda obagamba neyinze kwewandiisa njagala kubeera munnamawulire addako nange nsobolera ddala bulungi nnyo okubanga ebigambo mbisengeka n'enkola okunoonyereza okuli free and fair nga tekwesigamye tekulina kwekutyobodde nga Dr. Mpima Rafati nsobolera ddala bulungi nnyo nange okutunda mawanga ag'ebweru ago ninsotyasotya ensonga mba nenzisensera neyinze kusembereza bulungi nyo nga mugurugungu nuhu ate era nsobola okubanga nsobola okwenaanya bulungi ebyemizannyo nga Muhammad Aruna Sozi nsobolera ddala okubeera ng'omugabi Hudu Matovu nsobolera ddala kuminja okubeera nga kugamba buli munnamawulire gwali owuliddeko Kalule Selemani jangu Kazibwe Bashir abo bonna bayise mikono gyaffe waneeno eyinze si kyakubyogera ebigambo binkubya bwe mwanga genjogera mazima awo nkyogerera ddala abo bonna bwe weegomba abayise mikono gya Paul Africa Radio enteekateeka eyo weeri wannaffe tukkiriza nti gwe kennyini awuliriza oyinza okuba bulijjo badde omiddwa mukisa naye ng'osobolera ddala bulungi okufuuka ekyo kiddako kubanga twayogerako wano ku bisomo ejaggwa nitugamba nti obugagga buli mu bintu bitaano mpuliriza obugagga buli mu bintu bitaano twagamba nti sente ziri mu butale teziri mu banka genda mu butale sente gye ziri ne tugamba nti sente ziri mu kumalawo ebizibu by'abantu gobeerako ekizibu ky'omuntu ky'osolovinga omuntu yajja kuwa sente sente ziri mu kutuukiriza essanyu ly'abantu ne kugamba kijja kubeera kituufu nnyo namba nnya ne kugamba nti sente ziri mu kusitula abalala beerako abantu balaba ositula abantu abo basitula bagenda galantinga obuwangaazi bwo nga naawe oli mu beesimu kubanga olikanaakola nga badda nga bagamba kati gwe tebereza eggwanga lyonna bwe twogera ku mawulire mu nsengeka y'amawulire agesigika gonna yonna gye bali bakugamba nti oyo yali mukozi wa palu, oyo mukozi wa palu yayita ku palu. Ye bene nawo ddala mutuufu addako okusitula abalala omulimu ssente empitirivu, gwe tolaba omusomesa nti asasulwa kugunjula ggwanga erinaddako, gwe tolaba abantu wano ku palu of Africa tukubuulira ebigenda mu maaso mu nsi yonna nga tugezaako n'okusembereza oba eri awo ebikuganyulwa, tolaba nti akona okusitula abantu, tolaba nti omuzadde aliwo kkakasa nti yeerumya n'aweerera abaana basome oboolyawo mutumanyi n'okutuuka eno waggulu ne tuba nga tetubafuddeeko okusitula abalala. Naye samuya tetubafuddeeko lwonna bwe bakugamba nti maama yagize bwatyata ate mulwadde muzibu lini engeri gy'odduukiriramu amangu ago nga tewesise n'oteekayo akasente, abo bonna abalina omukono oguwaayo Mungu alina engeri gy'abaddizaamu wamma mu biseera byabwe eby'omu maaso. Enteekateeka y'emu yeeyo mu kusitula abalala. Tukugambira ddala nti abaatusookawo baasitula eddiini ne bagitusembereza ne tugisanga, naffe tusobolera ddala bulungi okuzimba eddiini yaffe nga tujongerako omutindo ate obuli omuteekerateekera omusingi ogunaddawo. Kyaka ekyo kibi nnyo, aho nkoze bubi. Mumbuulire bane muyite ku meseji wali eri mutubuulire nti nkoze bubi. Sina kikabike nkoze. Mu bufu buneeno tugamba nti tulinawo enteekateekano nga Palo Africa Radio yokkakasa nti tuzimba masjidi n'okuzimba limbo. Masjidi zino zigenda ddala maaso naddala ngayo masjidi jambo wanichanja egendera ddala maaso. Omulimu gubulako katono, tegubulako kanene, tegubulako katono, wabula gukyetaagisayoko ku buyambi. Tonyooma kw'olina, tonyooma kw'olina, kyonna osobola okweyongeza emirundi gyonna, osobola otegezaako n'omulala ate ne tubanga omulimu gwa Mungu tugumalawo okusitula abalala. Kutuonirawo ddala ebintu bingi nnyo, obadde okimanyi nti ebimu ku bisinga okutuganyulwa bibi bikolebwa abalala. Tunula Alafa nsasula omusoro, naye ate ne Shekati asasula omusoro, Sheikh Marijani asasula omusoro, Soza asasula omusoro, kati wamunga fena tugusasula bagweyambisa okuzimba enguudo. Kati enguudo zeezo ssente ezikungwanyiziddwa bannayuganda bonna bafuna oluguudo, naye n'otabula n'ogamba oluguudo waffe kolansi yatuuka dda, amasanyalaze gaatuuka dda. Golooza abo mu kitundu kyamumbu kabe baakola, naffe ab'eno twagatta ezaffe ne tukulaakulanya ekyewamu eyo eddwaliro ly'olina abeewa mu musolo gwe bakungaanyiwamu ekyegwandimaze. Kitegeeza mulimu ogukoleddwa bannayuganda bonna okusobola okuba nti guganyulwa bannayuganda bonna. Otegedde bulungi nnyo okusitula abalala kiyambira ddala bulungi nnyo okusomesa omwana eddiini. Oba oli musitula, oyinza omusomesa olwali n'amala ogikugga bulungi nkya n'afa, kati enkya n'ofa gwe kennyini omuzadde oba yafudde, naye yonna gy'aba agenze bw'abanga atambulidde emikono emirungamu nga gino wamma obeerera ddala mumativu. Ntera okubeera ne Sheikh Al-Sufi n'angamba nti waliwo omuntu afa n'omukabi anogamba adde mulungi ku dduniya naye ate talina ddiini, n'otandikwa muli okunakwa n'ogamba ni kati mukabbuli ali atya enkunsi abadde mulungi naye ate ni mugundi nga mu ddiini, abadde feeri ya muko, abadde muntu mulungi, kati otandika omusindikira dduwa nyabula naye kati watyanga mugina ennaku ekkumi ze tulimu za Zulhajja nga Mungu abadde akusaasidde n'oba nga otambulidde ku ddiini, otambulire mu kuyamba abantu, otambulidde mu bulungamu, otambulidde mu mbeera oba olyawo eweesa ekitiibwa. Mungu abajja kukolera ebirungi bingi nnyo nnyini ddala. Kale nno enteekateeka y'olwaleero gye twagala okwanjuluza tusobole okuba nga tetugiteekamu essira. Nga sinnagenda na ku nteekateeka kannyongere ddala kubanga tunoonya ssente nga tuli balamu ate era ne zituganyulwa nnyo ffe abalamu ne tusobola okuba nga tuteekateeka ebinaagiikawo abalamu. Kakati abakozi bwena gye mutambulira muli mu katyabaga oboolyawo, nalabye ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization nga kirimu ne gavumenti ya America nga mulimu omuwanga gye bateeseko ne nati nga bagamba Bannayuganda okugenda mu America kati Bannasudaani abogenda mu America kive tekisobokera ddala, so nga ab'e Congo okugenda mu America nedda bambi si leero si kaakati. Ne ntukanisa nalabye nti ne bano bannaffe ab'enzikiriza endala baasazizzaamu n'okulamaga kwabwe okwenna mugongo no bino kitulagira ddala nti tuteekeddwa okubeera vigilant kubanga obulamu butandika naffe. Obulamu butandika naffe. Omuntu ow'ebbali yenna yenna akukwasizzaako ku bizibu wabula si buvunaanyizibwa bwo bizibu byo. Bannaffe ka tukibajjukize okusula enjala gavumenti eyinza kuyamba okuwa emmere, oyinza okuddukira wali gavumenti n'oli akawunga ka poliisi. Obadde okimanyi nti nno teeka ndikufevalinga ogenda wali poliisi nogana ngenda kufa enjala mumpe kamera akaliwo mbwe oba bakutte bulungi ne bakuwa bw'oba otuuse na mbudde nga bwakulya. Kubanga gavumenti waliwo nali nsiranidde ku kkubo ninga abapoliisi balinzi sirina zintu wala waffe baali balungi nga tugenda kuvugako tukusula we tukoma owoyogerawo n'abalala bakungireyo. Bwe ntyo no bwe naveeka sese mu COVID mpaka Kampala nga bajja bansembeza mpola mpola. Kakati ebizibu byo oba okusoomoozebwako obwetaavu bwo ng'omuntu gwe kennyini gwateekeddwa obwesolovingira abalala bonna bakwatirako obukwatizi. Tovola tuwo omuntu atufuddeko tugamba tubeebaza bannayimwe n'abaatubeererawo nga tufiribwa mukadde waffe. mwebale nyo netwebaza abantu tebereza tuli mukwebaza abazo tukabirako kitegeza buno vunanze bwali bwaffe era botumala omuntu nga tufuddeko tulino kuwa masimu agenja olwo sikujja nti batuziki wabula kutubererawo oboli awo ye sibuvunanyizibwa bwa wabula okutubererawo ne government yenyini nyini eso tubererawo mu byobulamu tekisi bi nyati nafu okubera obulindala nga tukuuma obulamu bwaffe kubanga bayizo genda okutuusa obulabirizi nga kikere yofudde baalaze kesi z'abantu abafudde ebola awo ninga obulamu tebukyadda kakati batukubiriza nnyo okubeera obulindala so nno omulimu gwa gavumenti omukulu kusooka okutu informinga mangu kuki kyebeditectinze oba oli awo kakati gwebwoba ogoberedde obubonero bwe batuseereddewo ng'abantu bannansi tugezeeko obwekwata nnyo bagamba ebyokwenywegera ebyo byokwegwa haaga simanyanga ebyokukwata mu ngalo entuuyo okumala ki kwatakwata mu bintu bitategeerekeka tugezeeko nnyo okubyewala kubanga bannayo obulamu kya muwendo nnyo naddala eri gwe alina obuvunaanyizibwa essanyu lyo kwe kulaba abaana bo nga balina kye bafuuka ontegedde essanyu lyo kwe kulaba abaana bo nga balina kye bafuuka kati nno singa oba okozesezza obudde obuno bwennyini n'oba ng'oli vigilant kijja kuba nga kitutambulira ddala oba oli awo bulungi ddala kakati olunaku olwaliwo tulina kye twagala okutunulamu tuyige tulina kye twagala okutunulamu tuyige nti ebintu ebirungi bijja eri omuntu agumiikiriza ebbanga ly'ogenda okumala ng'ogumiikiriza ng'okola ekituufu okulemezebwa kubeerawo kubanga osobola okukola ekinni nga timing si yentuufu omuntu asimbye payini bw'aba atuuka obudde bw'alina okukunguliramu payini bulala n'omuntu asimbye kalitunsi obudde bw'alina okukunguliramu kalitunsi bulala n'omuntu asimbye muwogo obudde bw'alina okukunguliramu muwogo bulala n'omuntu asimbye lumondo obudde bw'akunguliramu muwogo buntu bulala so timing kikulu nze mba nasimba matooke nina obudde bwe nninda ninga nti oluvannyuma lw'emyezi munaana ngenda kukungula ngenda kutema atandika okulya amatooke gange so ng'ate munnange mu budde mu ng'asimba ebitooke ye bw'asimba ebijanjalo obudde waliwo timing twagatwogakibaka timing kiringa bw'onaagamba nti omuntu eyeekozesa n'omuntu gwe bakozesa katugambe nti senga abadde bankozesa nga ku radio yaffe wano empeereza nti omwezi bampa emitwalo 10 nti oba omwezi bampa akakadde katugereze kakadde nti senga omwezi ba bampa akakadde nga gwenkolerera nkimanyi nti omwaka gugenda okuggwako mba ne miliyoni 12 fixed miliyoni 12 kugamba n'ebizibu by'ensaka senga amatunulidde omulimu guno gumu mba manyi kinna okusaka ebizibu nga tebisusa miliyoni 12 siyinza kandi ngenda kukola omukolo omwaka guno ng'akimanyi nti gwa miliyoni 4 ng'akimanyi nti omusaala gwange guli mu miliyoni bweziki okugyako nga nkozesezza okusonda okw'enjawulo naye mwe omusuubuzi omuntu bano abasuubuzi obuntu alina ebintu by'atunda sales ze ziri nnyo okusinziira ku maanyi mulaalo ne interest z'abagoyinza ebiro so tayinza predictinga kakati nga tonnakunnaku walira balala lwaki bafunye kino ze sinnakifuna olina otteeka mu nkola okutegeera nti nasimba ki kye nasimba kitwala budde ki okukungulwa obuzibu obumu abantu abamu tukafuwala emitima naye nga tetubuusizza amaaso diki ffenna tukeera ku makya saawa 12 oba 11 okugenda okukola oba saawa emu okugenda okuyingira ekibuga naye ate mulimu abajja mu kibuga nga bazze kuvuga mmotoka nimbeeramu abazze mu kibuga nga zefumba mmere mulimu wa supermarket mulimu looya mulimu asala engoye mulimu akola ki so abantu bakola ebintu byanjawulo okusobola okuba nti bafunamu ssente kakati mu kibe bakola ebyenjawulo mulimu abafuna ez'olunaku eza wiiki mulimu abakola obwakiyambi nga livontulalire obuzibu obuliwo omuntu okulowooza nti tulina okukulaakulana ku peesi yemu nga tonnanakuwala malala nga tonna wemulugunya mutonzi oba naye mungu nze kiki ebintu nga biganya okweta sooka otegeere nasimba ki kikulu ngambe tuli balimi nze nnima ebyennyanja ate nga Sheikh Sophie bambi alima miti giri egya kalitunsi ate imalati nsi mukazi watuwa amatooke ewaffe bwe tuwe twabisengeka ebibira bya Sheikh Sophie ebyennyanja twabidedicati nga mpima rafati abantu baffe abasomerako kate nsi yewa amatooke mukyala wa mukazi watu wa matooke kakati abantu bano bonna ndeke kunakuwala Sheikh Sophie tajja kunakuwala nti lulenzi lwange lutandise okubanga lufuna mu matooke ebizibu bigudde nedda ye yasalawo kusimba miti agume so nga ate imalati nsi bwabanga amatooke ge gagize bwe gati naye tulina okuguma so obudde obwe twavestingiramu bukyukira ddala n'ebiki bye tujjamu eyasimba emiti 10 asuubira okufuna emiti 10 so nga eyasimba amatooke gamanyi alimu okufa gamanyo okugwa toyinza kubera ku predicting ya kitufu nzo webye nyanja atina ngitoyinza kumba lidira mu mbera yo so okutegera kikyenkola nokutegera kikungula di kitebenkeza omutima gwange obutana kuwalira mutonzi wange obutemulugunyeri obutalaba bantu balanga atabandikawo obuta wayiriza rubale wakikante ekikalubale bagano mukola kiziba mukutegera kike nasiga abafe kitwala budde kinzo okufuna mu kinasiga boba wasiga kawo boba wasimba matoke boba wasimba lumonde duli kino ku kino kirino obudde bwe kikuwera mu result era result ezo bera shua nga wakateka munsigo ngenda kuleta kino omutawana kubusa maso bisibyo oli mukola nona kuwalira balabali mukukola ate bitali musejo kakati nzo okutandika anu nenzira ninga ha Sheikh Marijani musomesa nti abafuna sente nyingi nyo tekisoboka nzo omulimi sente zenfuna ini ala inedda nino tegere okuwe kitiibwa nti kyenkola oli kyakola one abafi ebiruubirirwa byange ku kyenkola tuyinza okuba nga fenna tuli basomesa naye ngaebiruubirirwa byawukanira ddala abantu omu tetwewa timing tetutegera timing kyeki kwekakasa nti bannaffe nti ye ndi mukozi ndi mulimi naye njagala nnima ebitooke sizoni eno bweweta emyaka ebiri nkyuse nteekeko ku mwanyi bwonaagirawo bati neegiramu bwoti nyongeremuko kino kwegamba agenda akyusa ebintu okusinabanga mulimi naye ng'alima sizoni ez'enjawulo alima ebintu eby'enjawulo n'ateekamu lumonde n'ateekamu amatooke n'ateekamu muwogo n'ajjamu n'ateekamu kawo n'ajjamu n'ateekamu ebinyeebwa agenda alima ojjagenda omulanga sizoni eno omulabye nti aguze kino sizoni ejja n'alima kye n'afunamu kirala so tulima okusinziira oba tukola emirimu okusinziira nga tutegedde nti amakungula ago gakkusa obwetaavu bwange amakungula gano gali mu bwetaavu bwange gatukiza obwetaavu bwange oba gasukkulumye kwe gasukkulumya kwebyo bye nina okufuna abantu abasinga ememeza fesimativu ne bye tufuna kubanga tugezezzaako okuyingira mu ebyo bye tutateekeddwa kufuna nga tutunuulira abalala omanyi nti bulijjo kyangu nnyo ali wansi wo mu myaka ne mu buyigirize okuba nti ajinza okugaggawola okusinga wadde gwoba omusomesezza emikisa mingi mudawala wange ensi okufuuka bilioneya ng'atenze kitaawe enkomye ku millions emikisa mingi Shekati Sofi mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu okuba nti ajja kuba abala miliyoni nga kkumi ez'amakaage nga nze bbaawe nkyali mu mitwalo emikisa mingi egy'okuba nti kati saa zino gwe ng'omuzadde abana bakusinga obugagga ng'ate gwe wabazaala gwe wabasomesezza gwe wabatendese enneeyisa ey'obuntu obadde okimanyi nti mulimu amaka agamu ng'omwana ye sheeka nga ta awali omwana taata ate olina kuwuliriza buwuliriza nodda wadi mukulu yalambika ensonga idi tugenda munaku tugenda kusaala idi ne n'osanga ng'omuzadde agenda kuba atudde no mu audiense ng'omwana we ye imamu nga taata tabeera nga kuwadde imamu kyalina we yali asomesezza naye ng'omwana ali mu kusomesa ebiseera bisinga tuleke kunakuwala mu mitima gyaffe abakozi okutandika okukwata akasente kaffe okulwanyisa abanaku bannaffe okukwata akasente kaffe tufuuke abaisiriku olw'okuba nti ate tetutegedde ekkomo lyaffe kyokola kiditamininga obugagga era ne bw'oweereza baditamininga obunyi bwa ssente n'obulungi bw'emikisa bw'oba okolagana n'abantu nga bakukitundu ogenda funa obugagga bwakukitundu era ogenda funa ne recommendation nga za ku kitundu bw'okolagana n'abali ebweru ogenda funa obugagga obwebweru era ofuna ne recommendation nga z'ebweru ntegerekese so abaffe tageti yo eri abantu eriki omulimu gwe ogugenda kuwaddi amakungula muni bwe omuntu agamba nti ninde nnaku asatu gaggweko bampa omusaala ne mberamu agamba nti akaŋŋende nkolezinawe ddi omukaaga nja kuba nina kino ne mberamu agamba nti kole bwe nti wiiki enaye agenda okuuka nja kuba nkuŋŋanyiza kino okutegeera nkungula ddi amakungula gaddi gano gakuleetera okukakasa kubawe nali nsomesa ebyennyanja mu bantu bamuna bagamba nti twagala tulunda ebyennyanja nga buli kanaku nina kyentunda era ntera kugamba bat omuntu ku faamu zammwe muba muzisetinga olina ogisetinga faamu nga buli kanaku kuliko ekitundibwa lwaki omuntu omu atunda faamu ntera okulaba abantu ogagamba faamu eno tugitunda oli nambuuza nti dokita mugamba bat okola faamu ate lwaki oli atunda faamu ye faamu tezimbibwa ku ttaka nti obunene bw'ettaka faamu ezimbibwa ku biruubirirwa nti abaffe nti ye tugenda setinga we tulimira ne tulina okulimako ebintu ebyo bye tutunda oluvannyuma lw'ewiiki bye tutunda olunaku bye tutunda oluvannyuma lw'omwaka nsimbyeko emiti nsimbyeko bino nsimbyeko kugamba nga buli lunaku olina kyotunda ku nkomerero ya wiiki olina kyotunda ku nkomerero y'omwaka olina kyotunda kubanga tu simba farm ngeri na kubera business so siku zimba farm ntibera awo chintu bogende wa Sheikh Sofia yo atunda matoke nisende si ii atunda matoke na afuna mwe simbi ye emiti wa jina atu kanga isiwe banga wakati ngali ya mwaka na atunda emiti na afuna mwaka sente waita wo mwaka afuna mwaka sente miti ni ate buwaita wo mwezi atunda kumatoke atali nawe vye nyanja ebyabuliru naku songa atali nawe kugamba aline vitu vyo settinga ntifamu eno no muntu abazeewo emuletere okutambula nayo kati tajja kunaku wala kuba tegera dibu atekedwa okufuna era naba mugumikiriza mvudde nga tanatandika kufuna naye kakati osanga omusomesa anaku walide owakatali osanga wa boda anaku walide wa taxi wano osanga wa taxi nga anaku walide wa bus olemereddwa okumanya gwe abafu ofuna ddi omuntu bwandaba ne sente ajja kunakuwalaga yii nono omuto yakagira nini yeerabira nti naye bwe yalina zinali sinnafuna nange basasudde leero enkya bajja kuba bamusasula ngaate nange sirina so emirimu egyo giseetinga olina okuseetinga okutegeera nti nfuna ddi omuntu gyako mukakasa nti ze nfuna za kumukumu nti nabye natunze ku makya kusabanya bagenda kumpa ate nabyeeseebyebigendogera simbagamba wabenkyani eggulo nti tuliteekeddwa okutonda emirimu egy'enjawulo nti kusawa nina kyenkola ekimpeesa ssente olunaku nina kyenkola ekimpeesa ssente oluvannyuma lwa wiiki nina kyenkola ekimpeesa ssente oluvannyuma lw'omwezi nina kyenkola ekimpeesa ssente oluvannyuma lw'omwaka kwegamba nga banga tono byeneseetinga gwa ntayiminga obudde mwe nfunira ssente mu time interval eziteereka wala nnyo ne bw'onaaba nga time interval mw'ofunira ssente eri wala kino kigenda kukuleetera okulowooza nti toli mu kukola senga ngamba nti eri mulimi nina eka zange ttaano ne nzisimbako payini alina okukula nfune ssente oluvannyuma lw'emyaka 15 kubadde kusalawo kwange okulima payini oba nga ndi awo nkibaze kati sigenda kunakuwala ate akozesa eka z'ennya kulima muko bijanja oluvannyuma lw'emyezi afune sigenda kunakuwalira muntu asimbye butunda oluvannyuma lw'emyezi wegiti afune nina otegeera nti nina obugumiikiriza bwe nina okulinda okutuusa lwe nnaafuna ssente mu kyenkozi kati ate nsimbye payini nentandika okwogera nti bannange gavumenti yetuyambye obwavu obuli ku ffe abala bonna bafuna bo bali mu kulunda nti bafuna kakati zesimba kalitunsi wange noyogera bingi kivudde gwe butategeera timing bw'olaba nti olina gy'osetinze nga bya myaka 3 bako by'otondawo bisobola okuwa ssente oluvannyuma kugamba nti olina okuba n'ebikuwa ssente mu lunaku nobeera ebikuwa ssente mu wiiki noba n'ebikuwa ssente oluvannyuma lw'emyezi noba n'ebyosetinga ebikuwa ssente olwa emyaka 5 emyaka 2 emyaka 3 bwe tuba tusimbye kalitunsi bamanyino bagamba nti mufuutiike bw'oyitawo omwaka gumu ebiri bako gw'otema olekemu omulala kati n'oyo omuleke evuvannyuma emyaka 4 agende ng'agejja naye otememu endudu ennene timing kyeki kyatulemesezza abamu tukola emirimu nga timing yayo ba time of harvest we tulina okugigiramu ebibala eri wala kati ebbanga lino eriwo ate nga tufina kyakukola ntandika okuba nga twemulugunya oba oluusi bye tusimbye nga bijja twala obudde bunene okusinziira ku bwetaavu bwaffe obw'olunaku twabagamba nti omuntu omwavu wano bw'oba oli mu kulima olina kulima nva oba ne kuba kulunda olunda nva ate bali abalina alinamu kasente alima mmere bali ababedere nnyo ate oyo naaba ng'alima bibira fene kalitunsi biki obyalina okulunda no ey'olwaleero munzikirize ngezeeko giwumbira wano oyo atukuuma nga tetulina kyetumusasudde n'atusaasira nga tuli balamu era ataliraga kisaasira kumugyemu ku lunaku luli olw'enkomerero akyatusaasidde ddala n'enkya mukyo bw'anaaba atuddiza obulamu oba oliawo ebbanja tuyimuke tube nga tuweereza abaddu be tujja kubeera mu kadde ke kamu wano enteekateeka esigala emu kola ssente abantu baffe bali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakosefu abalwadde abatuuse ku kkula abalina kyonna kye muli mu kukola alhamdulillah tuyise emikono mu maaso ku kyonna kye tuba tutuuseeko kinene kitono ate memeza ffe zibeere mumativu ku ekyo kye tuba tufunye tubeere bagumiikiriza bwe tuba tetulina bugumiikiriza tutondewo ekyo ekiyinza otuleetera okumatizibwa n'emmeme yaffe baako k'otondawo nga kakuwa ssente olunaku okozese ssente ezo okumala ebizibu ebyolunaku obeereko k'otonda wakakuwa ssente mu wiiki oba oliawo oba olina ekizibu nga kya wiiki obe nga obeeko kyotondawo kikuwa ssente omwezi obeeko kyomala ku faamu tubagamba ku nnimiro oteekeddwa okuba ng'olina ebintu by'olima ebyenjawulo nga biri mu time interval ey'enjawulo bw'oba olina eka 10 eka 5 eka mmeka olina okulimako ekibira noma nyati nteseko kalitunsi oba nteseko pine eka bweziti ova kangambe kalitunsi oluvanyole myake satu ngenda tunda neka kati ate nteseko olusuku oluvanyole myezi munana ova nha kati nteseko ebijanyo oluvanyole myezi esatu kati nteseko oba butunda chike kati nawe nkoko zange ezino breeder bazitati zibalisenza wiki sesatu kati jate ninawo ninawo ente yange yamata genka muna buli lunaku kati ninawo nege nyanja byange byenso lutundanga ko bulikana kati noba nti oli mu business yo bulimi ngolina sente zo subira lunaku oyina sente zo subira which oyina sente zo subira kubanga luwa batunda mataga which yina ganja kuwanga mata wano ku weekend chime sente zange nti ye oyina sente zo subira lunaku oyina sente zo subira which oyina sente zo subira vanyo mwezo oyina sente zo subira vanyo myaka ebiri au wabi Assalamu alaikum. Sheka Sofi Mpima wabali kuwa kumkutu ngotude. Imarati nisiku mkutu kwa lia tumbude. Mwebali nyo. Mwebali danecha mchua inshallah munga sasi. Detu jakubwa nungi bigamba tubitulamu. Solo kubanga ati tuyo lia dali mbira. Alhamdulillah Rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program kule sente. Yo program ye yevye mfuna. Erambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Wandye kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiriludawa. Yaba fey. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwuliri zengabu yunaku. Okufa kusawa kumyezo kumacha. Paka sawa kumine mwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebilo wazebipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente. Kula sente. Kula sente. Kula sente.

0: Okusaddaaka gwe gumu ku mirimo egisinga obulungi mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Era omuntu asaddaakidde mu nnaku zino ekkumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddaakidde mu nnaku endala. Ganyulwa mu nnaku zino ekkumi ng'owaayo saddaaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah. Zimba Masjidi Jamba. Katuweereza saddaaka yo ku 0706 74 67 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money ku 0777 11 73 ng'erimu mannya ga Sozi Muhammad Haruna oba ku Airtel Merchant ngunyiga *185#. Bwe bakusaba Merchant ID teekamu 0950 75. Ogoberere endagiriro oba ku MTN Momo Pay ngunyiga *165*#. Bwe bakusaba Merchant ID teeka 58 25 48. Ogoberere endagiriro. Tusaba Allah akkirize okusaddaaka kwaffe era atuwe obulungi mu nnaku zino. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. Eno ye program entanda kumacha. Golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano, okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
1: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flower
2: nga waliwo munne
3: Finance Trust Bank. Tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram, ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000, amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa, tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumu ogwe 12 12/25 mpaka nga 3 ogwokuna 12/26. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: You're in the mix.
5: Mawulire ku mawulire.
6: Mawulire ku mawulire.
5: Ebyafaayo.
7: All day long.
5: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
8: Yo.
5: Wino, wino. Namasaka. Namasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
9: It's your boy, right?
5: Umzandiga. Ye wenyisa.
10: Ali ku Pearl FM. Wena muganda wange ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Ogamba otya bali kulaba nti ate mukwano gwange gy'oli. Kansibe nno muganda wange bitambulira ddala bulungi nnyini ddala bwe bitambulidde obulungi Mukama Katonda nno mukwano gy'ali. Bwe bitambulidde naawe obubi era Mukama Katonda gy'ali. Gw'obeera weekwatako, gw'obeera osembeza mu mbeera yonna yonna. Buli kimu kyonna kyonna obaoliawo embeera munange esobola okulaba nti ate eterera gwe gy'olabanga embi era gy'olabanga enzibu ennyo okutereera ebbanga ly'omala nga weekwata ku Mukama Katonda. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwakuna ennaku zomu eziri 21 omwezi tuli mu gwakutaano omwaka omuganda aliyitaddaaza 2026. Kalenda y'obusiraamu ennaku zomu eziri leero ziri 4 omwezi tuli mu gwa Dhulhijja oba gwa 12 omwaka 2047. Nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Kinobe, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muli mute baganda bange mwenna mwenna abeekuumidde ku Pearl of Africa Radio. Kansibire nno munnange bitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nawe kityo gwe bitambulidde obubi emikono gwe sigala ng'owanika kano akaseera kalungi nnyo eri oyo eyeetaaga Mukama Katonda. Era bangi bakakozesa nnyo, bangi bakafunyemu bingi nnyo, bangi bawoneddemu obulwadde bwabwe mukana akaseera, bangi bafuniddemu ebirungi bingi nnyo, bangi bagaggawaliddemu mukano akaseera. Muganda wange ampuliriza mu mbeera yonna yonna, muzikirize nkulemu katono bwenti.
0: Okusaddaaka gwe gumu ku mirimu egisinga obulungi mu nnaku zine kkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhuluhijja. Era omuntu asaddaakidde mu nnaku zine kkumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddaakidde mu nnaku endala. Ganyulwa mu nnaku zine kkumi ng'owaayo saddaaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah. Zimba masjidi jamba. Kati weereza saddaaka yo ku 0706 74 67 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio. Oba ku MTN Mobile Money ku 0777 11 93 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Oba ku Airtel Merchant ngunyiga *185*9#. Bwe bakusaba Merchant ID teekamu 0950075. Ogoberere endagiriro. Oba ku MTN Momo Pay ngunyiga *165*3#. Baba kusaba Merchant ID teka 5825 8. Ogoberere endagiriro. Tusaba Allah akirizo kusaddaka kwa fe era tuwo bulungi munaku zino. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana.
10: Masima dala zimba omuzikiti gwa Allah na ye mukwano gwange ampuliriza akuzimbire ennyumba mujana. Allah asobola okulaba nti ate bambi abikola. Obulamu bwaffe Allah asobola okubeera ng'abukyusa. Wenna wenna ky'olinako, wenna wenna ky'oterese, ennaku kati nnya, n'ennaku zomezi ziri nnya, kitegeeza ebula ennaku mukaaga. Ebula ennaku mukaaga. Era lwakuna ku lwokusatu wandyekanga nga muganda wange ogenzi okusaala Idi. Wandiikanga ku lwokusatu ng'ogenzi okusaala Idi. Kati nze mbala ennaku ttaano. Ennaku ttaano zino z'owalire ziri mukono ogwa kkono oba ogwa ddyo nga mw'osobola okuzibalira. Ampuliriza, Allah asobola okwanukiriramu edduwa. Allah asobola okukyusizakyusizaamu obulamu mu nnaku ttaano z'olaba z'osigazzaayo nga tuli mu nteekateeka eno. Nga tuli mu nteekateeka eno, bamikwano, tuzimbe ennyumba ya Allah. Osobola okwekwata zino ennaku ttaano ezisigaddeyo n'ogamba nze buli lunaku ŋŋenda kubeera nga nsaddaaka. Buli lunaku ŋŋenda kubeera ng'ate muganda wange nsaddaaka. Ng'okikola ku lwani? Okikola muganda wange ku lwa Allah. Allah obulamu bwona asobola okulaba nti mukwano gwange abukyusa. Embeera n'ekyuka, obulamu ne bukyukira ddala muganda wange. Tosobola gwe kufuna wudhu, n'osaala, n'osaddaaka, n'olya ddaaku, n'osiiba, n'osaba Allah n'atakwanukula. Tekisangika. Tukozesenga nnyo obumu ku buseera nga buno. Buno obuseera nakugamba Allah abuwa abo baabeera ayagadde. Akaseera nga kano Allah akawa oyo gw'abeera ayagadde, oyo gw'abeera asiimye. Bangi balina ne imaani ne Kulaani baazikwata obamanyi, naye beebase. Beebase nga ye ebyokusiiba ebya sunna tomunyumiza. Nga ye kano akaseera okusabako ku Allah akyuse obulamu tomunyumiza. Nga munnange Allah tannakimuwa, gwe Allah akikuwadde. Akaseera nga kano kakozesa nnyo, tomanya kiki ekigenda okubeerawo enkya. Era bangi bazuukuka n'atabaako kyakola yadde. Kusala ne kugaana, bwe kuba kusiiba ddaaku n'agaana n'okulya, n'atasiiba na kusiiba, n'atasaba na Allah n'okusaddaaka n'atasaddaaka. Gwe muganda wange chance ogirina ng'okyasobola, okyayina akadde akanyiga essimu. Tusaddaake ku lwa Allah. 0775 73 11 79 23 erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Ate Airtel eri 0706 74 67 erimu mannya ga Pearl of Africa Radio. 0 musanvu, 0 mukaga. Musanvu munya. Mkaga. Musanvu. Elimu manya. Gapal of Africa Radio. Ate emu cheni nkugambi eri 0777 11 79 23. Elimu manya gasozi Muhammad Haruna. Baganda banga bampuliriza. Temwe kirira nyanga. Temwe kirira nyanga. Mwewe nga yo tuwewe yo. Kuruwa mukama Katonda. Tuwewe yo. Kuruwa Allah. Oboli yao. Obulamu Mungu abuchusa mukwano. Obulamu Allah abuchusa. Oboli yao ngebintu bitandise okuchuka. Ngebintu bitandise okuta. Na ye kuruwa Allah. Ochikola kuruamu kama Katonda. Allah sobolo kubiku kolira. Baganda bange. Abayine bizibu ebye nja ulo. Abayine okusomo zibu okwe nja ulo. Abayine abaganda bango okusomo zibu okwe nja ulo. Mumbera yonna yonna. Mukama Katonda. Mumusabenga. Allah mumusabenga temuzikiza temulekera awo obulamu Mungu asobola okubuchusa nga wabera ya gadde eyali ali wansi. Allah namuwanika. Allah namuwanika. Choyagala chonna chonna ano kana akasiro inokulaba anti atemu kwano gwango kakozesa. Oyino kusigalanga Allah musaba. Tokiriza. Kuva ku musalo nga toyina kyosabye Allah. Emikono sigalanga ojiwanika mukwano. Tosikiza na kusaba Allah gwe yeetaze ekintu kyonna okuva eri Mukama Katonda. Amaanyi tega kugwamu. Olw'ebigambo ebyogerebwa. Ebikuwayiriziddwa. Ebigambo ebikwogerebwako. Gwino kiriza amaanyi gakugwe. Sangula amaziga owanike emikono osaddaake. Abafunye mu kusaddaka kuno kizibu nnyo okugamba ekyama ekyo. Allah akugambye nti mpa nanga ate nkuwe. N'atasalawo na sente z'oba omuwa. N'omuwa ezo z'obeera osobodde. Atenga okwata mukyaku wadde. Eyo formula Allah yekka yagirina. Ng'okwata mu ekyo Allah kyasobodde okulaba nti muganda wange akuwa. N'omuwa n'amala n'akuddiza. Tulabanga y'omuddu wa Allah abadde omwavu. Temuyina ku kyalo. Nge bamala emyaka n'emyaka ennyumba. Mu nnyumba yaba temugendamu yadde n'akamotoka. Tulaba abaddu Mungu obulamu waabwe wagenda bubakyusiza. Beegayirira nnyo Katonda. Bamusaba nnyo basaddaaka nnyo. Mu nteekateeka ng'eno eyakaseera obuseera. Ereggwewo nga tofunyeemu. Eggwewo nga tofunyeemu. Nakugambye saddaaka eno gitwale nga kintu kyakulya. Gitwale nga kyakulya. Ate bule ennaku mmeka. Allah oli mugamba nti Mungu wange twasaddaaka. Mungu wange twazimba omuzikiti. Era ekyo kibeerenga kyekwasonga mu dduwazi okiteekamu. Mugambye Allah nawuliranga omulanga ku paalo. Mungu wange nawandiikanga ennamba nga sigiwandiise ekintu kirala kyonna kyonna. Wabula ngiwandiise ku lulwo. Allah n'ensaddaakanga. Mungu wange nsaba osinzire ku ekyo nnyanukule. Allah ebintu ajja kubikyusa. Golabanga ebintu ebyokusaaga. Bakutwalako butwazi. Bakusuza busuza. Obulamu Allah asobola okubukyusa. N'oyo akusuza naye yaliko nga ggwe.
2: gwatuse mu bulamu obwo nga gwosuza nga gwatwalako nga gwakozesa abantu ku mirimu walika akaseera nga gwegwe babikola webaze Allah ainake ekimu ku byo Allah mwebaze bangi babinoonya bibasuza tebeebase gwe obirina olina b'osasula omwezi egwe olina bakuyita bboosi olina woosayininga basobole osasula abakozi sente zaabwe ez'omwezi yegwa zirinaku akawunti ne woba olina mukozi waka gwamusasula naawe oli bboosi wali watuuka akaseera nti kakati omwezi guweddeko kaninde mukama wange ansasule igwe webaze Allah webaze Allah webaze mukama Katonda apangisa landlord naye abeeraka awo n'atuuka omwezi ne guggwako nagamba kankubireko ono omugagga nsasula manyi kitegezo sasula ennyumba buli mwezi kyanjawulo nnyo Allah takiwa bonna waliwo abalemererwa gwe tebakubanja kale bakubanjayo omwezi gumu ebiri tebakubanja mwaka tonnalemererwa kusasula ku nnyumba weesuza tebakusuza busuza ekyo nno kyankizo byonna Allah yabikola byonna mukama Katonda yabikola tusaddaake nga twebaza Allah tulabangako bantu be wasoma nabo be wakula nabo nga bakyali waabwe abamu nga baddayo dda mu kyalo Kampala yagaana ekitundu kye balimu nga kyagaana renti yamulemerera

0: muzino ennaku. Wakati munaku zino zetuli mukusiba, totandika lunaku, totandika kisibo nga Allah tomusabye, nga tosaddaseyo. Teka yucho na mkwano gwanga mpriza choso vola. Osabe Allah. Obitegeze Allah. Nchimanyo sada kidebanga Allah musaba. Enako evula meka tano. Lumu bili satu nyatano. Leroru wakuna. Uruoku tano. Luamukaga. Sunday. Monday. Luakubili. Eze naku meka. Lerongo urujieko. Eze naku meka. Oshitegira mkwano. Enteka tekeno. Ekuiteko egende. Nenga tuwasidikira sente kwa account sizafe. Encha Allah tumusabe. Atukumira abana bafe. Kuziro musanvu musanvu musanvu. Kuminemu. Musanvu mumuenda. Abiri musisatu 0777 11 79 23. Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23. Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0 7 0 6 74 60 70. Ere mumanya Gapal of Africa Radio 0 7 0 7 74 60 70. Ere mumanya Gapal of Africa Radio. Nakugambi obori awo ngoli mukigezo ngatomanyi byosabide Allah ebanga abamu batambule ntekatekeno okuva Ramadhan nga tugenda jimaliriza nabo naye nga basaddaka abamu nga tebasaddaka ngayo abamu nga tasaddaka ngayo nga tateka ngayo yadde naye nga sente abanazo bye bizibu bye tulaba Allah tusa kugambye zimbire nyumba nange mukaseera ko kona abo tusemwa ko kusomozebwa nja kubeerawo nogana nakutereka natereka nasirika atakoleki sibya teeka baganda bangi tutegere enteka tekeno ohinzo kubeerawo kyosabide Allah banga ngobule naku 5 mukaga. In fact, nga mwezi gunogo kagwe gusigadde nga Allah oli mu kigezo ali mu kukugezesa. Nga ali mu kugezesa. Tekikutuukangako. Ate nno njagadde otuula ku board eyo ne omutima ne gugaana ng'essimu yange enjireseka Allah akutaasa accident. Neerabira essimu ewaka. Boda ne kulemerako jangu tugende bakwa ila 5 nkuze jangu kujeko 3 nti sizirina kali jangu twaire bwerere Allah kutasa accident ogeno jitu kakonga esimo jirese waka noddayo nagenda Allah bakutasa bonobufo chovola banga tugamba mu mbera yonna yonna gamba alhamdulillah toma nyichi kibadde kigenda kutuuka ku kati bwebufu buno ampuliriza bwebufu buno osabide Allah banga. Eroso ubiza bingi omutima gwo. Era abantu obagamba nzi Allah nampa sente ngezo oyu. N'okumunenya omunenya kai lwaki tabayamba, lwaki tabatuteeko, lwaki tasima wano oluzzi, lwaki tateeka wano tapu ku sente zaalina. Byonna olabira ddala nga byangu nga Allah akuwadde sente nga tannazikuwa. Ezo ezisima oluzzi, ezo ezigula kapeti. Buli imamu bwasituka muzikiti okubaako kyasaba n'ogamba yii ne haji kuntutudde naye. Kyogamba ezo sente tazirinako akawunti, nze Allah n'amala zimpezo emitwalo etaano gyasaba njimuwanzekka, ebiri gyasaba njimuwanzekka nga tannazikuwa. Asoose kuleeta nteekateeka eno etaliiko na mutemwa, ng'oteekayo ky'osobodde. Naye ng'omusaba obeereko omugagga ku kyalo nga tannakuwa bukadde kikumi obwo, nga tannakuwa busobozi buzimba muzikiti wekka ogwawamu oguzimbye, naye osaba n'osaba n'osaba ku mutwalo gwakuwadde ogwo ku ssente z'omusaba ali ku Pale FM otoddeko mmeka? Omusabi akakadde kalamba, omusabi obukadde ataano, akansooke nkuweeyo etaano tulabe kwegyo etaano ojjako mmeka, ng'ogyeko ekyokujjako mmeka ozitoolako? Tuzisirikidde ku akawunti, tuzisirikidde ku akawunti. Ekigezo kiyise ebbanga ly'omaze ng'osaba Allah. Hey. Ku 0 7 7 7 11 79 23 erimu manya Gassozi Muhammad Haruna. 0 7 7 7 11 79 23 erimu manya Gassozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0 7 7 7 0 7 0 6 74 6 0 70 erimu manya Gapal of Africa Radio. Erimu manya Gapal of Africa Radio. Byonna byonna baganda bange tubikole ku lwa Mukama Katonda. Obulamu Allah asobola okubukyusa. Muganda wange ali adda akulekeraawo, ali adda akulekeraawo. Ngendako mu adhan, tugendako mu kaseera akeswala. Wakati nga tukyasaddaaka, tusaddaake maasa ogenda kulaba nti nsoma amannya gammwe abo abasobodde okubeera ng'ate ba mikwano musaddaaka, nga musaddaaka ku lwa Allah, nga mubikola ku lwa Mukama Katonda. Tulekera akaseera keswala ne bannaffe aba Rich Dad Junior School e Najja Nankumbi ewa Haji Twaha Lubega, alina branches bbiri, Najja Nankumbi n'eye Kawempe. Basomesa eddiini n'oluzungu. Omwana avaayo eswala agimanyi, amanyi okwaziina, amanyi ofuna udhu, amanyi okukima eswala, amanyi okusaala, amanyi okusaaza, amanyi osoma khutuba. Rich Dad Junior Schools Najja Nankumbi ne Kawempe byonna gyebiri, konna kuliko n'ekisulo. Kalina zokka z'osangawo z'olaba, abagimanyi mugimanyi, abatagimanyi muginoonye. Katugendeko mu adhaani.
1: Adhan kuchukumusu katunzu mwenda Pal FM ekuleti dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: HFO chikure medeko chiku siwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyi ganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ofune chiketo owa gasi murubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zene duaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
1: ngabali wa mune.
3: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery, primary ne secondary gabawala nabalenzi abechisulo nabavibweru basomesa nokutuza abana bigezo byoluwalapo mosabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebye mikono
4: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wimba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazina kwa salatu alfajr kupala fm
5: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la

unga president wa Iran. Plan yali nti bwetutta Khamenei Bamasudi nga tubajjewo nga IRGC tumaze okujimala amaanyi, tukwata engineer Ahmed Nijadi tumutuze mu ntebe. Kati ekiriwo bakulaga nti Nijadi alabika yakyuka. Yali mukulembeze mukambwe akasera kuyakulemberera mu Iran era nga awera okusanya u Isirayiri n'eggwanga lya Amerika. Wabula amawulire agaliwo galaga nti Nijadi ono eyali omukambwe Namige alabika nga si yoli. Bannabyabufuzi bwe batyo tebalinga nti bwe yakaaba luli ne leero bwejja okukaaba. Wano munnabyabufuzi abadde akulembera Kalungu East Constituency, abadde munna NUP mu kisanja ekiwedde, omwami ogwe bayita Katabaazi bwe baamu makaadi ate teyesoze PLU. Munnabyabufuzi bw'atyo mwesige at your own risk muna byabufuzi. Katabaazi abadde wanupu kati ali mu PLU kadi baji mumane baji wankeretanyi tare mfachi nensi agenze mu PLU ba mwani veri nzeda. Naye tubadde ku engineer Ahmed Nijadi yali mukulembeze mukambwe nga abogola nnyo intelligence etugambye nti Isirayiri yali mu pulani nti oyo yaba akwatamu mukwano gwabwe oba nedda. Kakati kankubulire gano nga tugenda mu lutalo, omusajja ono waliwo muli agagamba nti baali bamusse nti Isirayiri yakuba makage naye si bwe kyali. Tugenda okugenda mu lutalo engineer Ahmed Nijadi ab'obuyinza e Irani baali bamukutte. Nijadi baali bamukutte nga kigemu kuba nti baali bamukengera. Ahmed Nijadi yali president w'eggwanga eryo. Kakati batulaga nti omusajja ono eyafuuka professor, jukira nti nga maze okulembera eggwanga lya Iran yaddayo mu busomesa, musajja musomesa muna science ate nga musomesa engineer, yaddayo n'atandika okuba nti asomesa ku university era baamukubanga ebifaananyi n'omukwata obutami nga ali mu baasi ng'atambulira na mu baasi okugenda okusomesa. Kakati nti akaseera akalabika yali alina kyabala era nti Isirayiri ne Amerika baali bapulaani nze bamuteekewo. Olutalo lugenda okutandika nga gavumenti ya Irani emukutte nti erina ekifamu yamusibira. Tekimanyiddwa akadde kano ali ludda wa, naye nga waakiri si omu ku abo abattibwa mu lutalo. Kati amawulire agavuddeyo omukutu ogwetebwa Al Jazeera gutugambye nti pulaani y'omuyudaaya yali nti tukwate Ahmed Nijadi tumutuuze mu ntebe.

0: Mukade kanukiriza negate kumusasi wa femubiru ali wali kusite hall atubuli da ate chiriwo. Mubiru ali.
1: Wa isabu.
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
0: Oriotia mubiru.
1: Ali bulungi sebo. Ali bulungi alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ali ruddawa.
1: Kuli kusite hall. Nga wale watura abakuru abatu wale chunga Kampala. Tuna. Iranga unako lwalero wabadeyo kulo wabadeyo kulonda abakumkuru agendo kuba okubiriza olukiiko lwa KCCA oluvannyuma lw'olunaku lw'eggulo okuba nti nno bamaze okuba bakansala ne Lord Mayor bamaze okuba ebirayiro byabwe wano ku City Hall unako lwalero wabadeyo okulaba nti nno balonda abakulu abagenda omukulu agenda okubiriza olukiiko saako n'omumyuka we era nga wetwogereya mu kiseera kino omukulu speaker amaze okutonika nga ye John Mary Sebufu era bamaze okumulonda era ng'onafunye obulo 18 abadde kumbiranye ne munne owa independent amanyiddwa nga Kalule Ali Kalongo oyo nga afunye obulo 16 ye bwafunye Kalule Ali afunye obulo 16 oli nafuna obulo 18 akalulu kamu ekafudde obululu obulondeddwa obwomu bonna bonna bubadde obululu 5 obubadde obululu obululu 3-5 naye akalulu kamu ne kafa ne basigala nga basigaza akalulu kamu akalulu kamu ne kafa ne basigala nga oli afunye obululu 18 olunaafuna obululu 16 era nga mu kiseera kino embiranye ey'amaanyi eriwo ebyakulo ekigenda maaso mu kiseera kino okulaba nti balonda omumyuka wa sipiika w'omukubiriza w'olukiiko era nga mu kiseera kino amanya agaleeteddwa gabadde 2 amanya agaleeteddwa gabadde 2 kubaddeko namazzi olivu aweereddwa erinnya lye saako ne mukulu Joel Nicholas naye naaleetebwa erinnya lye okusobola okulaba nti nno naye nga wa independent naye ngaatula ku ludda lwa NRM naye nga bagamba ye wanibwe wa independent be baleeteddwa era nga mu kiseera kino omulambuzi akubirizza olukiiko luno ali mu kulaba kino bagenda mu nkekateeka z'okulaba kino babala obululu olw'oluvannyuma balangirire omumyuka wakubiriza olukiiko luno ate olunaku olw'enkya batunaba tumaliriza wano olunaku olw'enkya batunaba tumaliriza babali bagendako batubuulira ti mmeeya lwagenda okulonda omumyuka we saako n'okulonda executive ye n'okulonda executive ye gyagenda okulaba kino akola naye mu lukiiko luno naye nga okimanyi nti ekitongole kya KCCA obanga omanyi nti embeera eriwo yona yona nti yabulwadde obwa ebola obuliwo era abantu abasinga bamu babakomyeko okulaba kino bajja ku KCCA okujja okubeera

0: Ukuthi kumfumukathi nzimwenda Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabantu bomune
1: Nana Hub Mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamo kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sai sai obugayiza ludalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacies na nana yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabantu bomune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nursery, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibuero. Baso mesa unokutuza abane bigezo byoluwarapu. Mosabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences. Atisi. Computer. Nebye mikono. Gabayino muzikti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka. Eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko. Obo wedezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمك تنسم لدى على الفيرم الكل يوم
4: Mwesete, tukwa njulido Broadway High School, Kawempe, esumerido vudeo kubangulido mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubi enjigiliza, mudeni, okukusine biense.
5: Esumerido ya secondary, erio mulembe, erituwa lava naba wala naba lenzi, lalidi nabulichimuwa mwizi, no muzade, chiva ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu, nji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
4: Chukirante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nienge na habi nisikirizendala, bani vizibwa.
5: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulika wempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
4: Okumanye visinga wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
6: Uwangi, uliotia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetege kera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
7: Loza kula mubu abantu.
6: Tuozo bulubunga buwaka soli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
6: Spring flour. Ajira mbungo buwaka soli. Nengano. Alimwe birungo. Ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange musupermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Millers Msega roundabout Masaka Road
8: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu Kukutegeke dempaka, ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumitwa, Pale FM Schools Crani Competition. Elama sumenu manji gama zo kwe wandisa.
9: Elinya, Sheikh Salim Muhammad Jr., Director Hambal Islamic Secondary School. Okuva Ebu Sabala Gangu Chibiri. Kumulundi guno, nafe tuetabi mpakaza Kur'ani. Edatu suwilo buwangu zibwafe.
8: Pale FM Schools Crani Competition. Okuva kusawa munana, paka sawa mwenda. Eze misana, Monday to Friday. Okuchani kangina kuzo mwezi munana. Omwezo kumukaga, bili abili mumukaga. Tuninga, uwagile somero dio. Atenga wulia kumanoboza masene kerevu. Agaba izi. Yonanga biwa gitwa. Fidaus, Hija, and Umra Services Limited.
10: Program. Full time sports. Ziwa chukuru chilimo bana Uganda wali ya bagobili. Rani kusinza format wetu samba. Teams nesta tuzivu ganya. That is State Council, Vida na Chitara. Ani agendo kuchika ama Confederation Cup. I think that is the main point. Bavu ganya kuchika.
4: Ibi ya mzinyebi manayo.
11: Vida wali na kwesi babili. Omanyi awe mpitao kadiru wa warua bagisi babili wagati. Vida iyo iyo wagati. Kale katujirabe.
12: Uwe golo tubaliki.
4: Nkituli wumu nabu kuko. Mkutunurida. Wumu nukwa kininyebi ya mzinyo.
11: Abanda batende sabato ba inebi yoko kakasa binji nyo. Ndoza injoro wakati wa mikira teta ni kampani nti. Ebi yoko kakasa. Nungu kupuruvye nyesi nti batende sibaru onji.
10: Nyama feeling nti mgena tuka mwa babadi baga nti kumpani ya hakoma o. Mutuke mgambe uti uwasi ngati ya kumio. Naka timu sababu ruji ngatari yo.
11: So zada watu vya pili esigi.
4: Program. Full time sports. Full time sports tojisubwa buri wa Sunday okuva kusawa mukaga paka kusawa manana ize misana okufide nedda amahurire gakoranga kinene nnyo okumanya sensonga okusomesa okuwabula wamu nokutuyambako okumanya kiddeko mukono kwe mpulitisa kuguno mulembo gwa teknolojia ukimanya nti buli muntu yenna asobola okuba munna mawuliro w'ensonga era akole ekyamaanyi okuyumba ku society uba mukitundu kimu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu nokutendekebwa okwenjawulo fuka munna mawulira ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyumba ku society yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okukufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM.
13: Lero mu program na mwa tulira weyunge kuba namateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka
14: ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna nga tukuwadde ki bbiri kubanga ngovudde ku mutango gwe ssente bo we bateekako ebirala leeta passport leeta ebyapa leeta biki ne mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kukusaba kino okweyimirirwa
13: etteeka likola litya likola ddi
14: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bbeero nga ya cash nga ssente azisasudde omusango kasa gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekitongole ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bbeero sigamba nti baba zisaze nga poteya tifayini tibagitwale lubeerera ezo ziba nanyiri fandebo nga obukwakulizo bwa bbeero tobukoze eki
15: tobutuukiriza
14: era bwe kiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula
13: Namwa tulira ya lero kuwokuna ya njawulo kundala
14: yo mtu abali ku police nga mtu abamukutte temosi agera kumulambula wadde kumwemiza ngati tufudia ku chikacha musango chiba mukwatide omuntu ali mukomera nga bamusibye abere ku police wabu prison tasobola kweyogerera
13: okuva kusawe mo paka sawa satweze kiro namwa tulira manyensonga
16: Gani handa ekibuga Kampala okikomu ndambyaro ahabizinga hamona heri ihanga
17: halo fama
16: chikuru chirize igana mushanju katunyizi mwenda
4: FM
16: FM FM ekura eriyo mtu wa burijo eriyo mtu wa burijo
18: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
4: tukusomesa tukuwabula tukuyigiriza wamuno kudimu ibibuzo vyo nga tukwen na mula wamuno kudibu amu ukwaba manji kumsonga yomidu mitago kumanya muprogram buza imam
12: Rahma agamba nti imam tata wafe ya kuzu umwano uobwala kakati umwano nga mama afeira ya amulabirida kati umwano umwala akuze hatuso kufumbiru ati tata wafe ya gala muasa abuza abusilambula mula utia kubanga lazima tufira u umwano angono tainza te kukweri jaku mama wafe nti abere mujawe So uri ebiri mu dunia
19: nje urira
12: nje uyo rahma mudem
19: kakati mu bikorwa nensa ni mu dalilu akriya mu bujulizi wa magiza aga bulijjo tishitaho niyo sharia tishinako buzivu sharia tishinako buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
4: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Naku Sunday, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Busa Imamu, na hapa manyi, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, doji suwa. Tuyo miyo bia misa nyo, kaya kutusako, ngabwe bia bade, bili babitia. Umuno mpira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebyo misenye bitere binje, kurukalu la Bulaya, Africa, women's year for Uganda.
20: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Villa, abadde asamba timu ya Uwara, egulegenzo okugwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade bili kuwele.
4: Bia misenye byoka.
21: Olaba nti Liverpool na iba de unlucky with injuries but actually zawa mu mtu avuganya champion defending champion this is not take out embera enja kwa nga timu zone zisengera zirwaziza
4: bulirunako okuva ku Monday pokuru kuna sawatani ze kilo paka sawu mukaga the bandit desk ni timu ya Polo Africa Radio bimisanyo uva masinia Ivan Mulinda kunais gumne na sifusali chiti biko
22: Lero, mu program na mwa tulila. Weyunge kuba namateka wa kenkufo. Ngaba kunyonyole nsonga za mateka.
23: E kote inoro kusokuto omuntu. Hawatali musingo gonda. Hiyo tukuwadeji?
22: Lero.
23: Kubanga ngofute kumutango kwe sende. Mwa webateka kote ya bidala. Leta pasipoti, leta yabiapa, leta vichi. Nemu mateka. Tewali wogera chisoma anti kote inza kusaba chino. Okwe imililwa.
22: E teka likula ditia. Likula die.
14: Singo mutapata deo mutango kwa beru nga ya cash. Nga senda sasode Omusamu kasangu maro kugwa Gugo bedwa Oba kubisadibwa Nga teguku sinze Mbuna izi wabwa government Nga zela nga isi ya mtonga ishira muzi Okuwa sentezo Kubanga zio sende ziwe wawanti bayro Siga mati baba zisazenga poteya Tifaili Tipajituali rubelela Ezo ziba nanyiri fande bo Nga obukwa kulizo wa bayro Topo kozechi
22: Topo kiliza
14: Era bwechi guwa akonte omusamu Baku gobye Ugeni wabanje sentezo Era bazisasula
22: Na mwa tulira ya lero kuroku na ya nja uroku ndala.
14: Yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya gira kumuna ambula wade kumwenye miza. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati nde. O mtu wali mkomena nga wabamu kusibie. Amele kupolisi wabu prison. Tasobola kweyo gerera.
22: Okuva kusawe mo paka sawa satu eze chido. Na mwa tulira manyensonga.
4: Kwa nilisa. Mu program. Namu atulida.

mateka. Tugala musiza konyo yonaji musinzi rugenda masano kubanti muuliriza radio eno. Chimukola chamanyi nyo dala. Tujja kusasira mwemwe na abafunye obuzibu obutali bumu na dala abafiridwa abantu bamwe. Bitalo nyo abali empiji, abali enakirebe, abali enabingo, abali echengera, abali enatete, abali emukono, abali emitiana, abali enansana, abali egayaza, abali ekanyanya n'ebitundu ebirala byonna. Banange mwebale kuwuliriza radio eno. Tugenda kujaguza okuweza emyaka 15 nga tubuutikidde amayengo g'ebyempuliziganya. Radio nyingi zatugulako empalana olw'ensonga nti bye tukola si bya bulijjo, ebyaffe bya njawulo. Naye ffe tuli beteefuteefu okusigala nga tubaweereza, okusigala nga tuli ku mazima, okusigala nga tuli ku ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tubebaza okubanga gye muli era tubasaba tusigale nga tuyimiridde ku ekyo kye tweyama okuviira ddala ku ntandikwa paka kati nga tugenda maaso n'okubanga tuweereza eggwanga. Bingi ebigenze maaso mu ggwanga, okulayira ku mutendero gwa local governments kubadde ku kyagenda maaso era ndooza councils ezisinga zamaze dogenda maaso n'okubanga zikuba ebirayiro byazo. Sabiiti gye twawunzika twasalawo tukube tochi mu nsonga z'ekirayiro nga tukimanyi bulungi nti akaseera ke tulimu oba ke twali tugendamu buli muntu yali agenda kuba ekirayiro naddala abo abatumibwa obuvunaanyizibwa. Twayagala muyingire mu kintu nga kye muyingiramu mukimanyi. Finger Pale FM ne bannamateeka oluusi be tuba tubaleetedde wano ekyamazima temutubanja. Ogwaffe tugukoze. Bwabaye akakyabulayo bannamateeka weebali bakyagenda maaso n'okubanga babaluŋŋamya ate naffe wetuli tukyali beteefuteefu okusigala nga tuweereza. Ebigenda maaso mu ggwanga, jukira nti obukulembeze obumu ku councils ezitali zimu bugenda maaso n'okubanga bujjuzibwa. Ndabyeko wano nti aba National Unity Platform ekitebe kya KCCA Kampala Capital City Authority bacheti se speaker alondeddwa oba yalondeddwa kubwa speaker wa KCCA eyadidde Zahara Lirika Mara Mbigere naye

0: Okay, bajita pale FM 10 mu musamba ka muzamwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jjajja Buda Kayongo Hakim. Ndi wano ne munamateeka Sumaya na Mutebi. Bali nakyenda okubuuza naye ka kireke.
1: Buuza ku lwabalala. Buuza ku lwabawuliriza. Oyinza okuba ky'obuuza kigattako. Kiyinza okuba kigattako, buuza bakutende. Buuza balinze bantu bali awo bagamba otyo twayagala dokibuuza buuza
2: ng'okinsindikamu.
1: Baira biba psychology njoza osoma omuntu nti nakireeta n'okibaka.
0: Okay, bajita pale FM. Sumaya.
3: Yes, sir.
0: Tubadde ku nsonga zanita mongo.
3: Yes, sir.
0: Era naturaga nti kadi ezebiri wabazi kozeseza ayinza okukiwunzika.
3: Yes, sir.
0: Briefly, mudakikanga biri. Bino ebigenda maso kuye binagwera wa.
1: Ebimu ku Uganda waliwo sequence. Kalinga kakunizo ebintu bitambula bwe bityo nebikola ki nebiyita esaawa zino na ekibina kya Piero yu omwegezi wacho David Kabanda yavaayo yalangirira speaker akola ki
0: addako
1: president namukakasa nababaka balala baze bakikola ki bakibukira kyekiri kye nkugambye nti omuntu anoonya transition njagalo tunulire Piero yu kati influencing ebintu koma wa ensi yonna yonna the world over nga tekiri wano Uganda n'oba ogoberera America politics bwayo nti president yabeera afuga oba ekibiina ekibeera ekifuzi wabeerayo akabiina akatono akatundwako abantu abatono ng'ate be bafuga essaawa zino mu transition yaffe ekyo kyokka kikulage nti Piero yu kati esalawo ebintu ebikola ki ebisimba ebikola ki ebisinga nga bwe tulaba
0: ebifembayo
1: Kano badde chi?
2: Ogambye ode?
1: Chichi. Teka tunyonyola abantu ensonga. Oli wano nkuba olwali abantu bali ku radio bagamba bana bano badde batya.
2: Genda maso.
1: Kakati. Piero yunga esala ku bintu ebisembayo. Kiba kitegeeza ki? Oshegere ye gwanga ekibiina kya Piero yu oba omugendo ogwo gulimu abantu ana
2: ekisinde
1: ekyo kigomera jeno muhozi kaino rugaba ye CDF tulabo kuko okukanga vula kwa abeisizo obubi mu maje era sawa zino ze lwi unasemba wano nagamba abantu gwobo ine ensonga yonanga muna maje akufukidde kizibu mu bulago tonna banya bumanya woina kutwala kwe mulugunyako oshegera nti ejjere gwanga aina streamline jazz kolachi
0: jaji
1: sizam bwotunyire sawa zino Anita Among yes she's completely done
0: linako ayinza okuda muna stuka politically
1: nedda tola abantu abantu baluana yabade aina chiganya kutuka wano
0: nyingalagali strong
1: she's not tachi asobola kweyubula
0: ayinza kuba ine mpichize naye
1: kati olaba nkolampo omye oshitegera ngolempo mye nalunga ya goya mayuni nalunga yali mukakabaka nebamutendo okufumba ya goya mayuni esaawa zino yeyubula afukechi oshitegera nesinga yali abagainize Amongo kye yakole kibiri bibiri byokka beya wa appointment nga ali mu buyinza esaawa zino za kya buswavu bajikuwa ina wajitwala nofuna omulimu we she's a barking dog without teeth bamujemu amanyo eshegera amanyi gonna stronghold jaba daba inako ya good Piero yu tasobola jiyingira kubanga yabanyoma muzeyi yamujeko omukono nasinga waliyo we bamuyitira mukafubo yakita natalemezaamu nebitajja mu public bino byokumwetano mwino corruption scandal si byebikulu mu bana abafuga bayagadde mulaga nti we can tame you naye nakiro wozaako abadde babuusa CDF amaaso kati baagana abyo bamulaba oshegera mukwera kwa president mwetemu observinga ekitiibwa muhozi kye yayisitukiramu n'entambula mukama Fred gye yali ayambadde ekyo It was a message. Oshigira, he moved like a leader. Oshigira, that transition you were. Piero Yunga, you na ye birimu.
0: Yola vikomwagala buwagazi.
1: No, anti nze nkulaga wetulaga. Nkulaga byotala baba byoyagala okuvusa amaaso. Omuntu yenanga akuta amajege gwanga bwati. Disciplinary committee yakola amakomera bikoti zihuliriza bana maje. Ayingide engineering department season na era omuntu kati abala kwato mwana w'omuyingiza amaje. Emirimu kati je jiraga anti mwaba bulijjo temukyakola. Kati CDF bakuwana bamukwase rubowa. Oshitegeera? Mu busungu ne mukulaga okukakasa akola.
0: Bamukwase dwaliro lye rubowa.
1: Ulebo
0: ilitagwe mubanga tini.
1: I'm telling you, engudo tezitambude. Mukyala aba China buli wamu. Mwimu ya bitungo unuo kusima. Mwimu ya bitambula.
0: Okay.
1: Kakati.
0: Kuhunzika.
1: Nga mpunzika mama anita Mungu. Ebimu kusobize ya kola. Bandabi ya bufuzi tebatonda bana. Hakimu mnabi ya bufuzi ingatika. Eni ale mwimu kubintubie kola. Etondo omuntu. Ne kuteke kango gena kujoza nye kadi yonga webu wangu ogenda. Okugeza abajukira kale kaihula mukomezao sigena muongerako gwengo nakuli nyango jukira ati yazanya kadi enu Rebecca Kadaga onogobale se double o or both or both
0: aina jagenda kuzanya
1: agenda kuzanya kadi ziringezi mubyansubira nti ayino bisa byansubira constitution ye bwanga chigena kufuka chipapula agenda kuruwana na buli kimu ndiaka parliament bebalondo mukulembeze kwe gwanga kisi yakibadde mu parliament nga chiita ayita chazuo kumaliriza anita amunga abadde mune interest nga tasola chita oshigira obofo bosi mukakamu ya savinga mu maje ze kadi ze baleta oshigira baleta omuntu nga tokiriza anti yaze Nenga njagala nkubuli naye gwe balese botuba tugamba nti tuli beebufu tukyogereka kyogerako enkolo simmere musikando y'amabati wamubuliramu botuba tulwanisa buli bwanguzi muby'amabati wamubuliramu
0: oboth
1: oshigira nenga bakizinga kyonna ne bakikubaani na ndutu esawa zino yaliwo ye mutukuvu Mubye musubira mu parliament yegenda kubera ngina discipline ya manyi nyo nyo kuba mukakamu ayogera mpola ne munanga ababitegeeza
0: mumanyi
1: mukarakita mukakamu
0: namuleba ko mukachiko ka ligo
1: naye wa maloko ogera bwati oli wa dembo obutaddamu kuwakanya so Misango cha jinzo kugulua kuba kulembeze. Abafuzi mubife bienja ulu. Tu ingida kanyomero kafe. Akasembayo. Kanka anjule kula ikagulua bifude koda. Misango cha jinzo kufunanibwa. Abakulembeze. Abafuzi kubitendere jenja ulu. Wanumugwanga Uganda. Nga beisi zabubi. Muma ofisi gagwa genja ulu.
0: Dobo zingori konseza nyo.
1: Tuliwamu, anti mibadde bingi nga njagala mbyogere mbimale. Ola antu weba vihirako nga goleso olwali nga ateni anjizeti. Ama antu manji banga mbume nongo mstudio. Musika! Bichi ya binyuma. Ola mwami ya nga nemutembe na mstudio. Nga musika! Kumbe fetu yenu tuuliriza.
0: Ate katiti koza, tupaganya kuuliriza.
1: Kakati, emisango.
0: Nenda kuga, oyanju duta?
1: Emisango egisobola okuvunaanibwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abali mu buweereza mu ggwanga Uganda olw'okukwata woofiisi zaabwe mu bukyamu oba okweyisa mu ngeri etasaanidde.
0: Kyekyo kyennyini nja kuleetayo n'akatabo nga gw'okasoma.
1: Kakati, kyagimu ku misango singa eggwanga Uganda ekigendera kibadde kyakulwanisa nguzi bukenu zibu lyake byonna byonna egyandibadde kigenda okwambala maama Anita Amongo. Mwalibaddemu omusango gwa corruption. Waliwo etteeka eryabagibwa balita Anti-Corruption Act. Anti-Corruption Act ngazi. Mujo mulimu emisango emirala. Bagituma Anti-Corruption nti erwanisa byonna ebiri mu kkowe.
0: Eri obuli yake.
1: Omusango gusoka buli yake. Obuli yake bwechi. Corruption ni chechi. Chiba ito obuli yake kwe kufiriza. egwanga oba ekitongole oba abantu boweereza mu ngeri emu obeki endala nga mu bino mubamu okwezza ebintu ebirina okutuusa obuweereza kubaki ku bantu esobola okubanga mmotoka ng'erina kugenda mu kitundu etwaleyo ensigo ensigo n'ozikola ki n'ozibba n'otuusa ezitawera oba n'otatuusiza ddala oba n'oleeta eziri wansi w'omutindo okukola ki ogwetaagisa abantu abasinga balowooza enguzi eteekeddwa oba corruption erina kulabikira mu bya ssente ekyo no kikyamu abakulembeze bangi okuviira ddala ku LC1 LC2 LC5 ate tuwera mu paliamenti abo baayisiwuka empisa ne badda ne mukati okitegeera integrity bagiviirako ddala beetaba butereevu mu kumanya ne mubutamanya mu musango gwa corruption biki ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwaki gw'obulyake gukukka muvi ekisooka olina okuba nga ogwetabyemu walina okubaawo okufiiriza olina okuba nga oli mu public office oli mu buweereza kale ekya office kankijjako public office ng'oli mu buweereza nga gwe wotakola kyoteekeddwa kukola waliwo agenda okulumwa
0: yes
1: waliwo gogenda ofiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzze ki ebbali omusango ogwokubiri nga gusobola ovunaanibwa abakulembeze abeeyisiza mu ngeri etasaana embezzomenti
0: okuwuutanya
1: okuwuutanya kwe kweddiza ebintu n'ogenda mu public funds okugeza n'ogamba tusaze sente z'oluguudo zino ne zino okitegeera nogamba twaloketinze akawumbi kalamba mu kifo kyakawumbi ogenda kakoleyo ekalina okukola ki okukola n'ogyako obukadde bisatu kanya nange nti ewagende akawumbi wogyako obukadde bisatu waka gwe tugenda ofuna agenda kuba siwamutindo okitegeera oba ofiiriza ki
0: eggwanga
1: ekiviirako abantu okubeera mu ki mu katyabaga nga bw'olaba nti abali mu bukiiko bw'ebyobulamu mufo ky'oleeta empeke eziri ku mutindo ogw'ensi zonna olw'okuba babeera baluvu bagenda e China ne basuubula empeke nki ennafu ne baleeta ne bagamba muteeke mu ddwaliro ekikulu kubaayo ki ddagala naye ng'eddagala lye bakuwadde mudda ligenda kutuusaako obuki saidi sekalangala eyo waliyo omukyala yafa katonda amusaasire bamuyitanga lunkuse Aneti omukyala oyo yagenda mu ddwaliro erisookerwako ne bamukuba empiso naye ng'empiso gye bamukubye si eddagala eriri mu mpiso empiso ne yeewetera mu mubiri gwe yatwala bulamu abawangaalira ekalangala basobola okukijulira nti ekyo kyo kyaliyo okwo n'afa olw'okuba nti gwe baawa okugenda okuleeta empiso wano zikolebwa naye kumutendera muki mutono tuba tulina okusapulimenti nga tujulirizeewo okwo nga bwe tukola tuleetayo ki kati ezaatuuka eyo lunkuse mugenzi era ekyamuta ebintu omubiri gwatandika okukola ki okuzimba nekyambuka nga womanyi nga ate n'emyaka tegyali mitono nnyo n'ayitamu yena emyaka oba 57 n'atulabako
0: omanyi ebyafaayo nti omanyi ebyafaayo
1: webale kakati ne tutambula musango oguddako awo bribery ekituga
0: bribery okugulirira
1: okitegeera ekituga ekyoja mu miro ezo sente z'okwata gwe omuvuzi w'emmotoka n'owo wa trafiki okuttira ku liiso omuziba amaaso aleme kukuggyako pamiti naye ng'amazima envuga gy'ovugamu ya bulagajjavu nze tebetaaga kutwala pamiti yange nze kuva ku luguudo amaaso siraba lwaki ŋŋenda ntomera omukyala ava mu katale n'omwana we nga nange ndi mukakafu nti amaaso ekiro gansumbuwa kamala okunoonya sente za gaalubindi bwe ndiba nziwezezza nja kudda ku luguudo bwe mbulwa nvuga nga ninya piki
0: naye ng'emisana olaba bulungi
1: nakiseera kitono gansumbuwira ddala g'emazima ekyo kyoyagala okulya ndi muzibe nkusasulira okukulaba mukama wange nkusasulira okukulaba okitegeera mu ofiisi za gavumenti kituukawo kitya abaana bawaayo enguzi ne baweebwa emirimu naye nga bakibogwe be bantu nga mwangu olw'okuba ekifo yakisasuliro kituulamu agenda kusasulwa Chufula mtu wa kugambaleta milioni chikumi oja ziko la mumieze na ngogenda ziko lotia. Chufula anze ngambia mama Anita Mungu. Sima nyu mpozi ingate yetegeka. Kane mpoli chikisingoli mnabi ya ufuzo murunji. Wetegeka. Ama genda kuka ino kubawo. Tu ino juli rango ugenda. Guwa sala uo gendo otia. Kuwasi guwa sose. Nguka kaseto sobola kusemba yu. Oshegela. Elio bifobia mulimu. Mwina babi. Bemuabi didamu. Ngaba mune kumwa ilo gwensi teba chakula. Teba chaliko. So wetegeka. No manyanti ndi muli wanguzi, bali banguzi banange bali wa, bazirira wa, baziria batia.
0: Nawe nokolo kunonyereza okufu.
1: Okufu. Anita Mungu abadde ne amanyi mu judiciary yonanga kizibo wangu lo musango kwa Anita Mungu. Appointments zisinga zone myaka eji. Era bwe bina bagamba nti bagenda kunonyereza okulifara. Emiri mujigenda okuyika. Ne bagamba nti kati chonne chakolebwa mu bucyamu nga kyali mwenguzi. Kubanga mateka gagamba, you will not benefit from a wrong.
0: Yes.
1: Ani ile jura jachinunga chakoleba mubuchamu, gachatandika mubuchamu, tichigenda kubenefiting.
0: Yes.
1: Mchizeyo. Emili mwaji sobolo kuyika akimu.
0: Across the country.
1: Mama. Anti mili munadini ayagala amanyi, abada inokuno nya amongo. Aba singa staff ya parliament, bali yoku wa recommendation za amongo.
0: Miraba gamba mtibawa.
1: Ebitu angole vya government yebi nene, Baba singa, ya bada kuwanga wina akuba yesimu.
0: Ya mwanya bada gajewo mkazo.
1: Bada gajina. Wabu yiza baba deba bubabu mwanga, butuwa bubadani sokuwe positioninga. Speaker, wamanya bintuwe bitita ku speaker. Speaker we guwango, wabu mtuwa bela speaker, bu speaker wa KCCA. Binji, wamanyo kuwanga gwese kama wechi intu.
0: Kada gauti ya tuka o.
1: Ya ita wo, na yengu gambi ba muita magezi gata. Esa wazinu, mama Rebecca Kadaga ategese, muwa minister abajayi na muu. Omukula mbeze ye nangu ya galo kufuka munachia merele, munachia. Olavino onyumirwa, munachia marida omulunji. Otekwa butesi, okutegeka.
0: Waliyo nachia marida omulunji.
1: Anti okufuka muna chema lida bino kubanga kugwebi kugasa.
0: Yeah.
1: Katimba biru unji joli. Olino kukakasa anti wemba siri wo sisiwa.
0: Mm.
1: Sigwa kumapu. Nsigalanga andi wa amanyi.
0: Mm. Yade siri wo.
1: Ala manyi eka mulie buso geyo. Wali yo mchala wamita here ni namutamba.
0: Yeah.
1: Oshite gede.
0: Mm.
1: Aina chifoji okubanga omumanyi.
0: Aina chifochi hirin.
1: Oi, aina chifochi kwecho umanyi. Na yomu umanyi. Teri ayo gela linyari Rebecca Kadaga ngagobele lebi obufuzi ngatama nyiri nyiri.
0: Mm.
1: Oche gira, mm. Wachi, simu yambi wa sichichi, wachi, simu warawi. Asomela kusenteza President Yoweri Kaguta Museveni, alikuba advisor. You get my point. Otegeka. Ayakamaiza masters ye mumateka, Eranda. Mama Rebecca kati ategeka timuwa minisita abajja ayagala bamuwe mushegera ebitaba abirina strategically wolaba hele ni namutamba kakasa ndio bolaba mama Rebecca Kadaga
0: kubera ya mulaga abepusuga na gamba wunu
1: ndoza newe nkomao chebayito omuntu ye namagezi gatta ntimushoga mama Rebecca Kadaga kulekanga namutamba afudde mu nabalala agenda kuba wa amanyi mpaka tuwalizimu mu busoga Hele na mutamba jina buwati. Mumbaga ya chava zinga ya limu buwati.
0: Nekundi na ya inzo kupate gisababe. Anite.
1: Ok, tukiriza tegese. Ndike kaya gulaba ni mungi kumaliti za yejaliku.
0: Anti mpichiza zikuwezi.
1: Taina jagina.
0: Baja kuzuku.
1: Agenda kutia. Ukwa unfoldinga. Na yesi inga baba denze. Yesi inge seri mulu sirika. Singeri mulu sirika.
0: Etia.
1: Anti nzeze. Nzifuru mialisti ya bantu. Kumi nengamba ni nabala la bisatu. Nge kumi liokali entade, chima loku kilizanti ba mweche ayagala. I put the country at ransom. Nga antuse mweche chifu. Bila we ino biete gekira.
0: Bwebita buka nao gambakali.
1: Tugende.
0: Zabike mipi.
1: Tugende. Tugende. Politics wa mza nyisabu siru. Kwa politics wa somolo kumara uo. HT wa chigenda.
0: Hmm.
1: Mishike, okay, katufudeo, tuda kumisango.
0: Hmm.
1: Tukomye kuchituga bribery. Mm. omusango omulala gw'osobola okukola bannabyanfuzi bangi abali ku ddaala eryo ba MP bikibiki bakwata bainvesita ne babajjako emisolo n'amugamba badde ogenda kusasula gwe okutandika wano okuba musigansimbi mu ggwanga Uganda obuwumbi busatu ngenda kitetenkanya bakuwe taxi holiday osasula akawumbi katya njagala akawumbi ku akawunti yange ezo nno njogedde sente zitandikirwako bwe tebasaba kawumbi kuba okujja nobeera dikira yali okubeera investor waliwo ebisaanyizo ebikufuula investor
0: awo nawo waliwo ekiyitawo
1: ebyo byonna kubeera kufiiriza ki
0: ggwanga
1: gyegyo emitendera egy'enjawulo kyovalawe obeera awo n'ogamba omusajja yagagawala mu myaka egi
0: etaano
1: byonna bibaamu buno obusente bwe mulowooza mbu state house yayisizza simanyi babadde miliyoni ataano asatu ezo si sente ku babaka mu bitongole ebyaddala ezo si sente olaba muntu kufuba ng'afuuka si CEO tizo si sente tazitunula nako nebye batamuwa
0: ayina gye bategulira zidiiro
1: waliyo sente ng'azimanyi yeetaaga kuba kimu ensi emanye nti yatuddemu eyo woofiisi ebisigadde agamba bindekere nze nja kukola kyovola mulimu omuntu ng'ali mu gavumenti ng'amaze emyaka gyonna akawunti etevaako sente ze bamusasula naye ng'ali bulungi buli kimu kitambula naye ng'omusala gwe tegukola ki
0: dindeko nkubuuze okusinziira ku byonnyonnyodde olingaga nti abantu abasinga abakola mu gavumenti bonna babba bubbi
1: obubbi bungi mu Uganda abantu ebintu baabivaako buli muntu akola kusigalawo omwoyo gw'eggwanga gwaggwaawo Akimu tuli mu bwetaavu abantu okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe patriotism needs to be taught omuntu n'amanya nti okuweereza mukisa abantu balwana kuweza baziisi abantu baagala tubawaane nti wakola nnyo abantu balowooza okubeera ow'ekitalo olina kuba na golofa n'emmotoka empitirivu abantu tebalumirirwa be bakulembera okitegeera nti olwokuba abantu basetinga bba mwe bannayuganda nti omuntu anaabamu amagezi alina okuba ng'avuga vyeyiti alina okuba ng'asula wano abantu balwana babalowoozese nti bategeere olw'okuba ayina vyeyiti oli akola buli kimu agibeemu musobole omuyita mu lukiiko kyovalawo omubaka wakusanga ng'oyambadde esaati gy'ayambadde alwana nnyo aweyo akantu akubikke abamu babinyiigira namu ababaka si bansa n'abakulembeze nga bwe kisaanidde okukola ki okuba
0: okay bagiyita Pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo Dr. Katumba Hussein onamanyiddwa nnyo era mukimanyi bulungi nti ono ye jjajja wa Habo mu ggwanga lya Uganda era nga makanda ya gasimba wali ku Uganda Joint Habo Research Clinic awo ku luguudo lw'e Busabala kale n'abajjukiza nti ategese olusiisira lw'ebyobulamu olw'omwaka 2026 lwatuumiddwa egoboko endwadde n'obutonde kusiringisa emitwalo 6 ate yo sikaani egenda kubeera ya bwereere olusiisira luno lugenda kubeera lw'ennaku 2 lujja kubeerawo ku lw'omukaaga nga 13 ku lw'omukaaga nga 13 omwezi ogw'omukaaga ne ku sande nga 14 omwezi gwe gumu ogw'omukaaga wabula ebyo byonna bigenda kubeerawo ku ddwaliro lyammwe ku luguudo olw'e Busabala abategeeza nti gwe ayagala okujjanjabibwa in fact bayagala okujjanjaba mulimu abantu abatawaanyizibwa ebirwadde bino wammanga osanyalala ofune ebbuguma mu mubiri ne wansi w'ebigere ofune ekifu ku maaso olina kamunguluze endwadde z'abakadde mu abalina kabootongo olina sukaali olina puresha olumizi bw'omugongo n'amagulu ozimba mu lubuto tofuyisa bulungi otawaanyizibwa infection n'agalwadde agalala agagwa mu kkowero aga nti weewandiise ne siringisa omutwalo gumu gwokka bwe guti wabula ku lunaku luli lw'onajja ojja kujjayo n'emitwalo 5 weewandiise ne siringisa omutwalo gumu lw'onajja ojja kujja n'emitwalo 5 awo ku luguudo lw'e Busabala weewandiise ng'oyita ku namba zino 0772 3271 0 musavu musavu biri asatu mubiri insanvu muemu kuminemu ne 0 musavu tano biri asatu mubiri insanvu muemu kuminemu 0 musavu tano biri asatu mubiri insanvu muemu kuminemu okumanya ebisingawo olina obuzibu ku maaso tulaba bulungi tulabiri kumpi oba tulaba biri wala oyagala galubindi ezina kuyambako okulaba nga tukalubiriziddwa ng'osobola okuvuga emmotoka emisana n'ekiro weekwate bannaffe aba weekwate bannaffe aba Diopter Optical Hub bajja kukuyamba okukubuulira ekizibu kwekiri kubanga bw'ovuga emisana ovuga bulungi n'ate bw'ovuga ekiro embeera n'etabuka ebyo toddamu kukaaba nga waliwo bannaffe aba Diopter Optical Hub amaaso ago bajja kugakebera basooka gakebera ne bakuwa galubindi oba ne bakubulira obuzibu bwe buli then ne balaba ekyokkola bali waliwo andegeya ku kizimbe kya Gikasule Mall omwaliiro ogwokubiri edduuka infact omwaliiro ogwokubiri omwaliiro gwonna be baliko aba Diopter Optical Hub kale no gendayo kati bagende maasulo kubanga babaweereza mwabana abazadde abalina abaana badda ku masomero nga balina ekizibu kya galubindi babasaliddeko oh mashallah babasaliddeko ebitundu abiri abiri ku buli kikumi mugendeewo bagende masomero kubanga babakolera galubindi z'abaana badde ku masomero ng'embeera eri kalekaleko kuba ku simu zino esimu eri 0 musanvu nya 3 9 5 9 5 6 4 0 musanvu nya 3 9 5 9 5 inkaga munya okumanya ebisingawo kakati yogera ko kati soko kube kusimu kati tulimara okulaba kikike mubuuza muzukuru wa chamukadi yona abalungamye mu dakika zino zetu sigaza ye ntuno tuno ko 0 musanvu 5 muende 0 musanvu muenda 0 0 deruteka kubino teka kubino byo matunda buba obo mutwe
1: oba
0: matugo gachi amatugo gachi madam ompulira
1: Nkuri ya sebo.
0: Nesa idie no mpulira. Chira yika kati hukumu tekuli. Halo.
3: Bwana Kayungu webali tuweleza.
0: Webali kutuweleza.
3: Sembatia TV ni mutungo zoni satu.
0: Esebo Sembatia.
3: Aba tuze kwebali baba goveri ya muzikuru wa jaja vudani muzikuru wa cha mukadia.
0: Aha. Au yogere au gena maso
3: kakati
0: eh
3: abantu bangi bagambi baga manti baba basoni president Museveni teri ya amusomi esokera da anjita mutunulira waliwo mtu yagamba omuti omuntu ayinzo kubanga ali mu intelligence nenga tali intelligent kakati yaita kubanga ekisoka kati okola statement omuntu katugambe nubati mawa geze ejinji ekyankwanzi nogamba nti totuuka mu kisenge gwe ekyo tukiyita simplizing nga toyinza kumanya nti nubati mawu tayinza kujja wano nga simu kamawange yamulese kakati bw'olaba bambi yagwa mu kintu kyatategeera n'akozesa amalala mangi ogulo kyemmotoka amazima ga Katonda muggulu esinga eya mukama w'ebbeeyi n'olwekyo ffe kye twagala okulaba twagala kubanga abantu abamuzze bwanukayo nga bwe nagambye ekizibu kyabo balaga nti ate bakute bulijjo badde batugamba nti bakwata ebyennyanja bitono kakati batandikidde ku kinene kye twagala okulaba nti bakiguzisizza ate n'abantu bonna bonna babakwate abalala bonna bwana Kayungo katulina obuzibu omuntu yenna yenna nakomyawo emitima gy'abantu nti bwana Kayungo ng'okolera miliyoni emu nga gyoyina okufuna kusomesa abaana bo kumwejjanjaba kati abantu osanga akolera miliyoni emu naye ngaali asitula akedi abaana basomerako
0: okay bajiita pale FM 10.9 ekkula ery'omuntu wabulijo webali nyo Sembatia abantu be mutungo batwebalize obagambe bebali kuuliriza redieno naffe tuli basimu okuba nti bagoberera atwira biri banafa ba speed plus holdings kago bagira masono kubanga bakutegeza nti gwayagala okulagiriza mali okuva emitala wa mayanja baje juku etikira chibatuli naku naku wabili murumu kujituse Mombasa ate naku tano kujituse no Kampala Uganda ujaba sangwali kuchizimbe chimanyidu wanga Numaka Towers botuka u era oba embero jiraba. Hello.
4: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa
4: barakatuh.
0: Wewe alikuuliza aniono?
4: Ono Aisha wa Kisu.
0: Oh, Aisha wa Kisu.
4: Kwanza chayo gendo chilabi.
0: Hmm?
4: Jiru zila kutula.
0: Hmm.
4: Zezade sene motoka.
0: Eh, muruka.
4: Angali watu gambe diru ya mafuta yalete motoka wati muanga chilabu. Ah, wa alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bajita Pale FM. Teka teka zo kuzimba masjidi jamba. Banange tuwe kwa te kwa tumulima gula tukumalirize. Akatunu kwa ulina kabakanine nyo. Nadala kwa kaunti eno. Teka teka zo kuzimba masjidi jamba. Kwa ulina kaweyo. Tuvega ili debanange. Gwali ku Airtel. Oja kuita kuziru musambu ziru mukaga. Insambu mnya. Inkaga insambu. Ziru musambu ziru mukaga. Insambu mnya. Inkaga insambu. Eja kuleta manya Palo of Africa Radio. Gwali ku MTN itakuziro musambu musambu musambu wandika 10 nemu insambu muenda 23 eja kuleta manya Sozi Muhammad Harun ate merchant number ya Airtel eri M09 50 musambu FM ya 5 ya MTN eri ta eri atanu munana 25 ana mu munana ezo zonna merchant ezo zileta manya Pearl of Africa Radio. Hello. Seruganda. Oh, oh. Gwesi kufinye bulungi. Hello.
5: Seruganda.
6: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ugambo dia muzukuru wa jaja kayongo jaja.
0: Je tu.
6: Muzukuru wa katiam.
0: Je tu lisebo liyote ya sebo.
6: Ole numwete kumba kajie kasubi wadu.
0: E sebo mwebe.
6: Ta. Kanza chini tisonga sisi wili dizani sisi goveri na kanza zoni tonga tufi yena kama siga deo ba chimanye iwa wili dizenga avantu gava magandi ba deme kwe fulani ba deme chinguwa denga ba deme waberuwe chini omuja roho ili ba deme manya limunda we chini sada ili waberuwe chini kwa kukaba la zatu na kando ba chidabi lefo kama alikuwa.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe bali nyo mwebe bumbakali bantu be kasubi batwe balize be bale kuuliriza. Hello.
7: Hello. We
0: bale kuuliriza
7: ologa lune musajao omogezi wa sagala bosco lp machinde biasi ugumu zewa na Ibrahim chama zima olacho tungedeko chero ngedeko kutogramu zo kufiriza yero kusoro kwa za mama wangu huyo ade amanyi naze yeba lejo tusebesa amateka nasite kuboto kubanya ujoshitegete mukama katuna bakumile.
0: Okay, we bali nyo we bali redala ndoza tetufunye kibuzo chuna tetufunye kibuzo chuna kanda bona uya inzo kuba ina chabuza. Hello.
8: Assalamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa
8: Anange, msula mtia sayongo.
0: Je, tuli, uliote haja tise mgenze?
8: Alhamdulillah, wachaku.
0: Enso ngozi ulide?
8: Nde ulide, anayenze muna ikayongo. Evi mubi insi inga amanyi, nende langa nubite gira, ninga natabite gira, bulundi. Aliatu umana, angesuma ya rabbi.
0: Aliwana.
1: Nde bulundi haja te.
0: Nema rangu ulida.
8: Wanji.
0: Ndine mara nkubulira. Wali wano.
8: Nayo mutawanyiza nyo inacho ugamba na. Omwana oyo lero tumuganyiza tunyonyola bintu byonjo mutawanya banna. Muzukulu wa chamukatia.
0: Wali wana akulira.
8: Nange naenda natara kayongo. Tugambe nti nyo alwa wamanyi tugambe ti yarabi ebintu nga nsisibitege omwana oyo omuwala ayinza okufuna ekintu ekimutawanya muge buno omwana oyo anitamu nga ayinza okufuna ekimutawanya ddaladala naye naabeerako wali mukatonda ng'awulira ddaladala tabitegeera ebintu nga bwe bitambula
0: ate tubirabe bizibu byagudde dda
8: Neva nani ya singira jani domano yo. Abadebo amalo tula wali maso ngata defo gauni yeni nkofire yeye choya. Allahu akbar kabira. Nga kuigamba yogera notu mula voti. Omuntu n'aleeta ensonga mukazi wattu n'asaba munnange nange kanjogereko n'asaba.

0: tasanze okuddayo wansi. Tottenham na muyo ucheche amazima yaita agakabonero kamu West Ham. West Ham tesa kukuba goro kumi na bini nga ogambi.
1: Kale.
0: Kale brother.
1: chitofu. Nkugambi nti Roberto De Zerbi binu yebintu bie. Ate musubiro kubera nti agenda kongera kola impact ku timu ya Spurs. Singana abaya weledwa time. Obuzi bwa butamwa budde.
2: Katsembe yono. Hello. Assalamu
3: alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi.
3: Agamba dalu ama sinya.
1: Kiria.
3: Ola luktuweleza.
1: Kasori.
3: Mzema baweza basukuru mseba atali kukubweza. Mgamba mcha, mgamba mcha.
1: Wetuli sebu kasori.
3: Alhamdulillah nafe mwetuli. Ala chatu kumye ne walizo msaja guli na yoyo.
2: Agamba atia meizi.
3: Akubati mwini mkwa manye wota vera. Omumogenda no kongola no dako virala.
1: Ani.
3: Msaja ifani mwini. Mweva zenyo kubanga visele visingo vombera mku kongola.
1: Ndanya kongola?
3: Kwa kongola na hawa.
1: Neka kati kasori, evi ndwewe watandika diyo kufiyo gravu otyo.
3: Evi diwa, ndia Ivani omu kongola.
1: Ivani ya kongola?
3: Na Ivani ya timanyi evi, omanize wambanjo giri evi yintu. Sibiyo gela nangizisha mkizisha. Enga mwema lekutuweleza.
1: Kaya kasori.
3: Spurs ye, jama zimayasi gale kubanga West Ham. Sere visingo muri makoze guwa kukola akademi, akola akademi. Kata ajikoli demu championship. Ana agendo kuzu kukovalo uzo kufayo chao. Elisi li timu avili munya, zezi samba. Ogendo jila mwema tisema omwaka nga kugenda, ogoku vili nga kujia kati mido zile miaka jeto vedeyo.
1: Agenda buze blaka bani.
3: Agenda buze blaka bani neti muendala. Asukuru mubo natu batu mideko nyo. Ne mkwano gwanga sekala fa kusasa phone center ntinda wali sebo.
1: Kani sebo sebo.
3: Kodala. Oiva lukuweleza sebo. Sebo mkufuze kona enja kula vikako.
1: Kuba ngo kuba.
3: Njakuba sebo. Njato gire mwe vyafe.
1: Kani inshallah.
3: Aji hudu chivirige wali sumbo ne mama Safina hudu. Mkutu gunote wavira koda eva lukuweleza.
2: Nao kuliza meizi mtukiza kume wanovana fe. Urubu funda mwubudi. Tujaba tukuwataka na kuja kwa wa
1: kumani.
2: Sunday. Mufuta imi sports. Saa mkaga paka mwe umunana.
1: Gadunya.
2: Gadunya jafra jabila wa.
1: No mkulu.
2: Nemu kama wafi. Mufuta imi sports. Nako ule Sunday. Saa mkaga paka munana. Nisonga jaba wazi kwa sana kusaidia.
1: Inshallah.
2: Inshallah. Bane wali kumacha. Na sifu sario ni edile nchima. Ajinejo kubile waba ya update. Singa zina atambla kusaidieyo. Mbati aifa ni mwini.
1: Dozolai vikono vituko la mumpaka.
2: Mwabachi.
1: Ifumbi.
2: Njakunyu mizo yevi kabi ya baganu. Ngambie reti. Njakunyu mizo chava. Chava dekulubidi. Ngoge che ya kora. Baya bembogone baduke msele laga tuja basobola. Chikachirambe chengonge. Nemule etawa sambi munanda waka kuchisawi. Chikachiramba.
1: Ngonge leta wameka.
2: Munana.
1: Awasambi.
2: Awasambi. Elawa samba ko. Edachika nyamu pia nebaguyua. Nga wama inti. Tugenda guda munga sambi wa ibako mbeo kumbi.
1: Mbogo ulije ita wagonda wewa.
2: Chengonge yatia. Era kuna kuhomu kaga. Actually kusambi. Tisambo mtimo musaji. Wakati kilo. Atogo gumanyi
1: omutima omusaji
2: okwakati kilo
1: muna agosobola
2: anti katikira ali jama katengere jataliyo ali jama
1: si wa musaji wa muyanja
2: katikiro katikiro wa
1: mutima
2: wa musaji
4: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ng'ajjanja baba na Uganda, Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kulebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku lwebu sabala we wandiise kati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukuruna kulurie ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kuna afunira eddagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere ibizimba muskani nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani yao kabutongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto n'okuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa burungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0 musambu musambu 2 3 2 nsambu mwemo 10 nemo oba ku 0 musambu 5 2 3 2 nsambu mwemo 10 nemo eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda emini mwemitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim